0: other words, alagad ang katotohanan, when he said those statements, there was truth in it. Totoo ito, data. Kadakul po ang nag-react. Kadakul ang nakulugan. Sabi nga ni bagakan mga pilosopo, Manny Ryan, ang kabayo, pag nalugadan, minakirad. Tama? Oo. Kaya kadakul naman, nahiling ko sa mga trail of messages, mantang pigdadanan ko sa sesyon kasuod maduman sa Senado, nahiling ko, kadakul ki mga violent reactions. I don't know if they are media personalities, pero definitely, most of the comments that were hurled against Senador Rodanti Marcoleta were hurting messages. Kaya abay pa, nagpaluwas ko niya ng, kumbaga, statement liwat si Marcoleta na naghahagad po ng dispensa. Dispensa sa media na bagaan sabi niya, sorry na, day ko man ngaya buot sabihon yan. Kundi, nadara lang ako kan sa kuyang emosyon. Kaya, patawad, day ko man yan pigtuyo. Kundi, nasabi na kaya Manny Ryan eh. Day ka man pwedeng magsabing day mo ang pigtuyo. Why in the first place, mga tugang, naunabihan to ni Rodanti Marcoleta? Diba? Because sabi mo ko na, uli ang katotohanan dyan. Bako lang sa Manila, bako lang sa ibang probinsyas, maski po hindi sa Albay, kadakul po kaming mga pag-iriba. Madagit na kamu sa kuya. Itaas ang kamot kan mga masayuma. Itaas ang kamot kan mga makontra sa kuya. Mga tugang, the past 3 decades na ako po nagbo-broadcast, puun pa sa FM band, hanggang ngunyan, yaw na ako sa, kumbaga, news and public affairs. I had known so many na talagang amo man ng gadaan sa indang profesyon. Bako man para magpahayag ng katotohanan, bako man para maging reliable na impormante, kundi para man sana sa mga personal na interes. Ini mga tugang ang makaturutristing, kumbaga, panduk kan pagiging media man. Ang hapot, nata tanang yayari po ini sa profesyon na ni. Simple man sanaan kasimbagan ko dyan. Base naman po sa mga naging eksperyensya ko and kan panahon na ako nagtutukdo ba nin broadcasting and journalism dyan po sa Bicol University nin halawig na panahon. Nata, because kadaklan sa mga media practitioners, bako lang digdi sa Albay. I'm sorry ha, dahi po nga ni graduado nin kolehiyo. Worst, graduado man nga nin kolehiyo, pero ang sa indang interes, ang sa indang tinapusan, baku man linyada para sa kursong mass media, broadcasting, or bagaman journalism. Nata, labi ka-importante na ang sarong media practitioner, somehow, ang kursong tinapusan sa kolehiyo related sa pagbo-broadcast. Nata, tanganing isi niya, kumbaga papaano, ang pagbo-broadcast ning tama, makatotohanan, pati na ang pagbubuhi kan mga tataramon aram niya na ang sa iyang opinyon pwedeng maging opinyon kan iba. Because that is our role as media practitioners, we shape other people's opinion. Tandaan nino yan. Kaya baga dipisilon ang pagbo-broadcast Manny Ryan. Kung bako ka profesional, dahil ka man nagdagamdam, lalo na kung dahil kang pagsabot sa lay, aw bayain anoy. Tatibaan nung mamarangkal ka sana. Baka ang pagpaparatirada mo sana sa ere, huli kan siyempre, yunan, pigsasabi nga ni Marcoleta, bayadan ka pa, no? Bako, takong pinikang may pagkiling, ayan, talagang rimati ang buyo. Ini mga tugang ang medyo makaturutristing panduk kan profesyon na ni. And I am guilty for that. Totoo lang, ha? Nagiging totoo lang ako digdi. Tako haloy nang nagbo-broadcast. And I feel sad about it. Nata, utuon ko sa hapot manirayan, nata ta nangyayari ini sa broadcast profession. Let us try to contextualize why and what happened to the media profession as stated by no less than Senator Rodanti Marcoleta. Kami po ay bayaran. Kuyugon mo yan. kan mga media da bayadan. Itasan kamot kan mga makontra. O text na ako ngunyan, i-chat na ako ngunyan, tapundun ko na ang pagparataram ko digde. Hihe makontra. Diba? Ha? Makulog sa buot. Makulog sa buot, manurayan, hulit ang tataramon na bayadan na binuhian mismo kansarong ilihidong opisyal. Senator at that. It's really very hurting kasi sabi kan mga parabulang, grabe man ngaya, rinabos. Rinabos man ngaya. Anapot ko balikan. Balikan ta. Natatanang ngayari po ini. Because utruhon ko, lain pa kanda itarapos. Dahil nga ni, nagtapos din kolehiyo ang mga nagboboro broadcast. Doon, bagay ko aman sindaki entusyasmo na maging partikan broadcast industry, but the truth remains, dahil man in the aram kung baga ano ang mga dapat, aram as in the dapat, the do's and don'ts of a media practice, dapat, igwa ka kayan. Nasa salumo dapat yan. What are the do's and don'ts? Di ba? Kaya baga may, sa kurso bagang journalism and broadcasting, igwa mga tugang ki kursong or other subject na journalism ethics. In fact, masingani baga ang pagtitake mo niyan kang accreditation exam. Oh, almost 80% kan board exam, kan accreditation exam kang KBP. Kadaklan ang mga dyan, ethical ang konsepto. Subot sabihon, dapat kung ikasarong announcer, you should know all this, not just by the word, but by heart. Dapat sa puso. Kaya dipisilon po ang profession na ini. Kaya nga, I had always been advocating, sinabihan ko na kadupa, maski iyan si haputon mo pa si Congressman Attorney former Yorme Alfredo Pido Garbin. Ha? Maski kadto, kan nakatuko pa si Jing na si Jill na Bungalon, kan ako Bicol partidist. I was one of those who would always tell them to professionalize the profession. If you could pass a law, kung kinakaipuan, mag-take bakulang accreditation exam, kundi talagang, kumbaga, typical na CSE, civil service exam, ang gabos na mga nagpa-practice ng media as a profession, ganun mas na licensure exam, ano yung rayan? Bakong accreditation, we need to have a license. Tangani, kumbaga, ang pwede siya nang mag-take an exam na yan, so graduado nin journalism or bagaman nga nin broadcasting, di ba? Or mass media. O tanganin kung baga aligned. Kaya baga maski dyan sa Bicol University, dahil ka man basta-basta mapopromote unless you are vertically aligned. Bakong iyo tabi, Presidente, baby boy ni Bres III. Iyo baga, there should be a vertical articulation. Tanganin, ang sarong kurso, malaugan kan mga, ang sarong profession, malaugan kan mga graduado sa profession na yan. Bakong, tawas, isa-isa na pwede.
1: Di ko kabisado.
0: Diyan na malaog supik sasabi ni Pai Ramon. Para ngayon pinabakal magbakal tinugo, ngayon magbakal suka.
1: Alam ko lang na ito.
0: Nakauro istorya sa sarong reporter. Dapat naman sa tindahan. Ngayon ay. Nay! Announcer na ko! Sabi ni Pai Ramon, art lamang. Param na ako Manoy Raya. Sa pangarap po kan mga nakatutok permidig di sa Radyo Oragon, salamatunong po kan sa deng-deng-deng-deng-sawang pag-antabay. Sa ibang nagkwarto si Manoy Ryan Salcedo, natutrukisa naman ni yaw na biya si Manoy Joko. Amayu pa. Hindi po si Papa Rod Perez, salamatunong marina pagkaaga.
2: Basta Bicolado, Oragon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata na labanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga,
6: akala nyo tapos na?
5: Aba,
6: hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
6: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
6: Mas pinahaba,
5: mas pinabongga,
6: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo.
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
6: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At siyempre, ang grand prize.
6: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
6: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
6: dahil extended na,
5: mas marami pang araw,
6: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
6: para maging winner.
5: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
6: tutok lang
5: sa inyong paboritong radio station,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
6: J-Mart,
5: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LG Use Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera de Ibalon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping

0: right now, right here on Urakul Retro Morning.
1: Good morning.

20.7, ora ko na niya, it's exactly 8:52 in the morning. Oy, magandang morning to all of you. Yan sa ating mga listeners out there. Yeah, so today is araw ng Friday. Oy, Friday na naman. Grabe, apakabilis guys. Mga ngalahati na naman ang buwan ng Hunyo. Yeah, so para sa inyo mga group greetings, sige na push na send sa aming number na 0961-355-639. Samahan niyo pa rin ako till 11 sa programa Oragon Retro Morning. So here's Lucky Salaya. Yan, hello, hello, and here's a song by Mike Hanupon. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7. Oras.

0: Bilang mo na nga yan, paglalasing mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulawete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah, umiinom ako para gumanda ka.
2: Masabikulado o lagun?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba,
5: hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
5: Oo!
6: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba!
6: Mas pinabongga!
5: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
6: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
6: At siyempre, ang grand prize.
5: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na.
6: Mas marami pang araw.
5: Mas marami pang entries.
6: Mas marami pang chances
5: para maging winner.
6: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
6: J-Mar,
5: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

Exactly 9:16 in the morning. Uy, magandang umaga sa inyong lahat, mga kaisa. Nani Alzo, batiin ko ang ating mga manong chupers on the road. Ayan, hello, hello po and hi sa inyong lahat. Siyempre, batiin ko rin ang lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Legazpi Port and Legazpi Public Market. Uy, sa ating mga certified listeners, lalong-lalo na sa mga Baskarenyos, hello-hello sa Matamorosa family. Yeah, so tuloy-tuloy lang yung mga pagbati, ha? Send na sa aming number na 0961355-6393. Yeah, so tutok lang because more great songs are coming your way. So here's Lips of an Angel. Keep it right here on Big Double Line 90.7 Oragon. Honey,

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ako sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan, kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan. Dito lang sa Orakon Retro Morning.

99.7 Oragon Ninias. It's 9:34 in the morning. There you have it, a song by 5-4 Fighting Superman. Hey, hello pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners. At eto nga mga Koragoy, naglabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng bagong gabay sa pamimili ng school supplies para sa school year 2026 to 2027 upang tulungan ang mga mamimili na makumpara ng presyo habang naghahanda ang mga pamilya para sa pagbubukas ng klase. So, ayon sa DTI guys, layunin ang price guide na magbigay ng gabay sa karaniwang binibiling gamit sa eskwela tulad ng notebooks, papel, lapis, ballpen, crayola, pambura, pantasa at ruler. Kaya mga kauragon, batay sa advisory ng ahensya, ang mga notebooks na 80 leaves ay pumapasok sa presyong 13 to 52 pesos. Spiral notebooks, 14 to 49 pesos. Yarn notebooks, 14 to 47 pesos. Grade pad paper, 13 to 37 pesos bawat pad o pack. Intermediate pad paper, 22 pesos to 69 and 75 cents bawat pad. Sa mga lapis naman, 12 pesos to 18 pesos bawat isa or 15 pesos to 24 pesos per pack. Sa mga ballpens naman, 3 pesos to 21 pesos bawat isa or 18 to 27 pesos per pack. So, yung mga kaurago naman. Sa crayons naman or sa crayons, 12 pesos to 114 bawat kahon, depende sa kulay. And erasers, 8 pesos to 20 pesos bawat isa naman. And sa mga pantasa or sharpener, 16 pesos to 69 pesos. And sa mga rulers naman, 8 pesos to 32 pesos. So, and guys, ang advisory ng ahensya. Yan ang gabay. Yan, inilabas ito upang matulungan ang publiko na makapili ng abot kayang school supplies habang tinitiyak pa rin ang kalidad at tamang label ng mga produkto. Talaga namang mahal yung notebook ha, in all fairness. Depende naman talaga sa magulang kung ano yung ibibili. Wala namang sapilitan kung mahal ba o yung mas mura. So, yan ang ating price guide mga kaurawa. Ready na ba ang lahat? Yan, pasukan na sa June 8 mga kaurawa. Sabi, apakabilis. So, yan. So, dyan lamang kayo ha. Just sit back, relax, and here we got a song. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Orago.

0: Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Hi Kim, kinutin po ko ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
2: Wala na yung
1: bukol.
2: Bukol, tapos yung kape.
1: Opo.
2: So ano nakatulong sa'yo, yung Min's Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
3: Ang Min's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Min's Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Min's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Para sa samut-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Reliving your memories.
11: I can see the pain living in your eyes.
10: And the songs that made you smile.
11: No,
10: and the feelings you won't let go.
11: Will only just begun.
10: Rockin' Retro Morning.

0: 9.7 bago ni Andy Yells. It's 5 minutes before sumapit ang alas 6 ng pagka-morning. Mas gusto lang namin ay ambon. Ayaw namin ay napakalakas na ulan. Chusy ka be. Baka sabihin ni Lord, uy, ang arte mo ha. Ang mainit nagre-reklamo ka, tapos kapag uulan, magre-reklamo ka pa. Wala na ako mapunta ha. Pagsabayin kaya. Ay, kidding aside mga kauragon, happy birthday sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays ngayong araw ng Friday. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Yes, syempre sa mga nagsiselebrate ng kanikinilang sari-sari, happy anniversary, week, sari, day, sari, or kahit ano pa man yan, sana ay magtagal ang inyong relationship. And syempre sa former teacher ko dyan sa Malabog National High School, happy birthday na ngayon ay nasa Bicol University. Goel Calieja, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Yes mga kauragon, dyan lamang kayo ha. Huwag na huwag aalisin, huwag na huwag maglilipat. Here's Batang Bata Ka Pa by Sugar Free. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: Pinigilan mo na nga yan paglalasing mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh bakit? Lumabastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah, umiinom ako para gumanda ka.
2: Sa Bicolano, Oragon!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Pambato ng lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At the grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping

99.7 ora ko na niya sa hello pa rin and hi sa ating mga listeners out there. Tuloy-tuloy lang ang ating ligaya guys sa programang Retro Morning till about 11. And of course, samahan niyo pa rin ako sa programang Ragon Power Hits till 12 noon. Kaya dyan lamang kayo, just sit back, relax, and hear some second-hand serenade. Fall for you. Stay tuned in only here on

0: sa iyo.
1: Ay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan. Dito lang sa Orakon Retro Morning.

0: mo bes, sa totoo sana, gustuhan ko ika, kaya lang makamos ako. Wala bang pangit sa mundo bes, tapos makita mo regayon asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Masarikulado, tuhagun!
2: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

99.7 Oragon and Elsa, nakatutok pa rin kayo kay Lady L. Walang ibang mamahalin kundi ikaw. Sabi naman niya. Talagang sikat na sikat na ang bandang Diwata. Uy mga ka-Oragon, hello pa rin and hi sa lahat ng ating mga certified listeners. Magandang morning or tanghali. Uy, magsarap na na mga be. Anong oras na oras de peligro? Ay, pananggad nagsasarap na, Diyos ko Lord. Pig para paaralat nyo ang bagas. Pinapahintay nyo yung bigas sa, ano nyo na, sa ingin nyo na. Grabe ng mga bata ngayon. Magsasaing na lang, tinatamad pa. Grabe na kayo. Dati kami, magkukuskus pa kami ng mga kalderong maiitim. Ngayon, hindi nyo na na-experience yun. Lahat meron ng gasol, electric stove. Grabe, napakadali na lang ng buhay nyo kumpara sa buhay ng mga batang 90s. Maghapon kayong magkukuskus ng kaldero tapos iitim ulit. Na-experience yun lang na na-experience namin, nako. Sabi ng iba, nako, iba na yun. Hindi na namin alam yun. So yeah, some more great songs are coming your way. Kaya dyan lamang kayo here sa Salamin by Beanie. Stay tuned in only here on a Big Double Line 90.7 Oragon.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga,
5: akala nyo tapos na?
4: Aba,
5: hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
5: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba!
4: Mas pinabongga!
5: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
4: 20 winners na tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At siyempre, ang grand prize.
5: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na
4: mas

0: marami pang araw.
1: Mas
0: marami pang entries.
1: Mas marami pang chances
0: para maging winner
1: para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye.
0: Tutok lang
1: sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga at Kalusugan
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
0: J-Mar,
1: todo panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4.

0: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Anong pangalan mo?
4: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, Forte Tuso, Kukulo.
3: Pero na pang blood sugar mo, sabi kang doktor?
4: 160.
3: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
4: Apat na beses.
3: Anong makulog? Tulak?
4: Tulak.
3: Very ano?
4: Mag-auson.
3: Mag-auson. O ngayon na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulugang daghan mo? Yaon pa?
4: Nadal naman nagparakulog.
5: Ang Main Sumula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Main Sumula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Main Sumula Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
7: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diperya, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
8: Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here on Oragon Power Hits.

0: sir.
1: You're listening to 90.7 Radio Ulacun.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
3: Sa Bicolano, Uragon!
4: Tuhod! Siko! Baywa!
5: Aray!
4: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan.
5: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
4: May undenatured tattoo collagen at methyl sulfonyl method
5: na maaaring makatulong protektahan
4: ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move.
5: Uminom ng artrisin araw-araw.
4: Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Bongga at Kalusugan.
1: Coming up next.
2: Enjimar Camonia.
3: Pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Enjimar Camonia.
2: Enjimar Camonia.
3: Kasanggang at Kalusugan.
2: Si Kasanggang Enjimar Camonia. Dito sa Kasanggang at Kalusugan. Nationwide. Mga kasangga,
4: akala nyo tapos na?
2: Aba,
4: hindi pa.
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended.
4: Oo, tamang narinig ninyo.
2: Mas pinahaba,
4: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
5: at siyempre ang grand prize,
2: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na.
5: Mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
2: para maging winner.
5: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
5: J-Mart
2: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
6: Sumasahin papawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga at Kalusugan.
6: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
7: Kasangga at Kalusugan.
6: Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Enjimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga at Kalusugan,
6: tungo sa isang malusog at responsableng

0: Sempre ang inyong kasangkat kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Angie Mark Ammonia.
2: Good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig, saan mang sulok ng ating mga lugar. Siyempre, good morning sa ating mga minamahal na mga suki na talaga namang patuloy ang pagpapalusog ng kanilang pangatawan. Good morning! Sa pamamagitan naman ng mga produktong di kalidad at mabibisa, ito pong produkto ng JMR Herbs Incorporated. Yan. Good morning sa lahat. At good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal. Good morning! Kumusta na ang ating mga nanay? Kumusta na ang ating mga tatay? Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Ito pong programa ito ay para sa inyo. At gusto po namin lahat kayo ay maging malusog. Huwag lang po natin kalilimutan na may mga produkto po tayong kasangga. Mga parents kong minamahal. Talagang ang bilis ng panahon. Ngayon po ay buwan po ng Hunyo. Ano po mga parents

gabi. Kinabukasan, iba na po yung month, ha? Iba na po yung buwan. So, June 2026, mga parents ko. So, yan po. At wala po tayong magagawa kundi maging mabilis din ang pagkilos, mabilis din ang paghahanap buhay, walang sinasayang na oras, walang tambay-tambayhan eh. Ang napapansin po natin, ang malaking kumuha ng oras sa atin ay yung pong paggamit ng gadget, ha? Lalo po yung cellphone, mga parents ko. Maraming oras ang nasasayang kapag nahawakan natin ang ating dipahir na cellphone sa umaga or sa maghapon. Mahirap gawing libangan sapagkat napapasubra ang paglilibang, mga parents ko. Ano? Kaya dapat hinay-hinay lamang, kumbaga bigyan ng oras, bigyan ng time, i-divide ang ating oras, ano po, mga parents kang minamahal, para naman mas marami po tayong magawa, ha, sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Correct! Kaya kumusta po tayong lahat, mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo, yung ating mga lola na palaging nakasubaybay sa ating programa, marami pong salamat sa inyo. At yung pagtitiwala po natin sa ating mga produkto, yan po ay hindi nasasayang sapagkat ang inyong lingkod ay patuloy na nagsisikap na maging mahusay ang ating mga produkto. Inaalagaan po namin yan para na rin kayong inaalagaan ni Kasanggang Ingimar Camonias. Ano po? Yun naman po talaga yung mission natin sa buhay. Eh, matagal na, ha? Matagal na po yan, mga kasangga. Kung bakit nga po itong mga produkto natin ay pinag-aagawan sa merkado, sapagkat ang hangarin po ng management ay makapagpalusog sa ating mga minamahal na mga tagapakinig, mga minamahal.

0: pasok doon, kumbaga sana yan ay second choice na lamang po at talaga namang dumarating yung ating pera para maibalik naman sa company para makapag create pa rin or makabili po ng ating mga herbs, yung mga mabibisang herbs para po naman sa ating iniinom na masarap na produktong Mark Cafe at ito po namang Mark Choco. Yan. Yan po yung mga mahuhusay din nating produkto sa umaga na palagi po nating kinakape at hindi po malimutan. Laging hinahanap, ika nga, ano?
1: Mark Choco. Choco yun yan lang. Healthy sa katawan.
0: Kaya thank you sa ating mga parents. Saan man sulok ng ating bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Yan po mga parents kong minamahal.
2: Maraming maraming salamat po.
0: Ito pong ating mga produkto ay available po yan sa mga drugstore, pharmacy, sa mga grocery malapit po sa ating mga lugar. Talaga namang since 2011,

kumukonsumo ng ating mga mabibisang produkto. Maganda po ang hangarin ng management, mga kasanggahan eh. Talaga namang iyon ang pinagmula niyan eh. Yung po bagang produkto na nilikha ay pinasubok sa ating mga parents na before na magawa yun ay nagkaroon na po ng matinding pagsusuri ang Food and Drug Administration para po makatiyak po tayo na safe at effective ang ating mga produkto. Kaya safe po lahat, mga kasangga, no? Kaya maganda po ang naging result ng ating produkto sapagkat hanggang ngayon ito pa rin po ang numero unong kape sa merkado na may kasamang herbal extract na pinag-aagawan at talagang tinatangkilik ng mga parents nating gustong magpalusog ng kanilang pangatawan. Kumusta po tayong lahat at good morning everyone. Kumusta na, ha? Kumusta na ang ating mga tagapakinig? May mga mensahe po dito maya ko basahin, ano? At marami pong salamat sa inyo at good morning, ha? Sa lahat po ng bumabiyahe, mag-ingat po palagi tayo. Lahat po ng nakikinig, good morning. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at tayo po ituloy-tuloy sa program Kasanggat Kalusugan. Ito po naman ay para sa inyo. Yun pong ating numero nga pala, ha? Hindi po nagbabago. Ito po yung ating pansamantalang gamitin. Ang 0933-214-5288. 0933-214-5288. Ano po? Yan po yung pwede nating gamitin pansamantala para sa ating mga parents. So yun po, Luzon, Visayas at Mindanao, good morning. Maayong buntag sa inyong atanan, sa mga taga-Visayas region, sa mga taga-Bicol. Maayong aga sa inyo dyan, mga Bicolano at Bicolana.

Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki, sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Ayun, kumusta na po tayong lahat? Welcome sa ating programa. At alam naman ninyo, si Kasanggang Jimar Camonas laging busy. Maraming events na sabi nga kinalalahukan, ano? Busy tayo palagi eh. Hindi na po natin maiwasan.

mga parents ha, lalo na po yung mga nauna pang kumukonsumo po nito. Nariyan po yung ating produktong mahusay sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, ang produktong marami. Yan pong produktong Marcafe, yan pong produktong Marchoco, yung ating March Juice, ha? Ang masustansyang inumin natin, mga parents ko, March Juice. Then meron tayong produktong March Capsule Herbal Food Supplement. Meron tayong March C Vitamin C Plus Zinc. Ano? Napakagandang vitamin C natin sapagkat alam naman natin ang gumawa niyan. Hindi naman ordinaryong pagawaan lamang. Yan po ay kanilang ibinigay sa atin para po maipamahagi sa ating mga parents na naghahanap po ng vitamin C na sodium ascorbate, mga parents kong minamahal. Ano? So, hindi lamang po yan ang ating produkto. Meron din po tayong produktong gandang natural herbal soap, mga parents kong minamahal. Ano? At yan po ay talaga namang, naku, ang ganda po ng sabon natin, mga kasangga. Sapagkat yung ating mga sabong na patunayang napakahusay, yan po ay mas in-improve na naman, mga parents ko. Abangan po natin. At tanong ko dun sa pharmacist kung okay na po. Sapagkat yung pong ating produkto ay one color na lang po, mga parents kong minamahal. Ano? One color na lamang para po mas ma-maintain po natin yung effectivity ng ating product. So, maganda po yung produkto, mga kasangga. Itong produktong germ fighting action, ano? Yung pong gandang natural, guava with neem plant extract. Yung po bagang kauri yan ng bayabas-bayabasan na nandyan sa ating parang. Kaya lamang siyempre ito mas effective sapagkat ito po yung aprobado ng Food and Drug Administration. Ano? Mayroon tayong isa pang sabon ay di yung pong skin whitening soap na hinog na papaya na sinamahan po naman ng tawas at turmeric. Ano? Magandang klaseng mga sabon to ha. At mabilis sa merkado ito, nagkakaubusan po nito eh. Kaya yung isang sabon natin na green papaya, o ang pagka-green po talaga niya ay ano na po ito, kumbagay nakapuro na rin po ito. At ito po ay skin whitening soap na sinamahan naman po ng kalamansi. Yung pong orange papaya, no? Yung papaya with tawas in turmeric, talagang maganda po yung sabon, mga kasangga, promise ha. Kaya yung ating mga gumagamit niyan, eh maswerte po kayo sapagkat unang-una yung pong produkto pang export. Pero hindi po nating ginawa na mag-export sapagkat unang-una po, mga kasangga, inuna ko muna itong ating bansang Pilipinas na magtamo ng mahusay na sabon na sariling atin. Dito gawa sa ating bansang Pilipinas. Pero yung pong mga sangkap, siyempre galing naman ibang bansa yan. Ha? Mas mura ang paggagawa ng sabon dito sapagkat yung mga ating magagawa ay kumbagay nasa minimum wage. Ano? Yung ating mga tumatrabaho po nito, mga kasangga. Kaya mas mura pa rin kung kukumpara sa ibang bansa.

0: Kaya sa ating lahat, good morning, nabanggit ko na ba ang mga produkto nating lahat, ha? Kasanggang Arvin.
1: Correct!
0: So, yun po. At nakakatuwa naman po sapagkat unang-una maganda ang feedback ng ating mga produkto. Yung mga kumukonsumo po natin, maganda po ang kanilang ipinararating sa atin, ha? Sila po ay talagang tunay

0: kumukonsumo nito sapagkat yung mga epektong maganda sa kanila ay naibabahagi po dito sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Ano po? Kaya ang daming bumibili ng ating produkto, lalo na nang magkaroon tayo ng papromo ha, itong J-Mart to the Panalo at magka-premio raffle promo. At lagi po nating pakinggan yung ating programa. Tapos Kasangkat Arvin, pakilimitan nga ng plugging natin para doon sa ating J-Mart to the Panalo at magka-premio raffle promo. Ano? Nang sa ganun po ay maging maliwanag naman sa ating mga tagapakinig.
1: J-Mart Todo Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Kasangkat at Kalusugan.
0: Sabi po ni Lelebet Ogalisco, mapagpalang araw sa iyo Kasangkat J-Mart. Itatanong ko po kung pwede po ba nasa maliit na sobre ilagay yung mga entries ng Mark Cafe with brown rice extract. Marami pong salamat sa inyo at napakahusay po ng inyong mga produkto, kaya patuloy po akong bumibili at nang magkaroon kayo ng promo, natuwa po ako sapagkat may pagkakataon po akong manalo ng inyong mga milyong-milyong papromo. Ha? Salamat kay Nanay Lilibet Ogalisco. Tagasan nga ba ito si Nanay Lilibet? Ha? Hindi ko po nakita yung kanyang address. Ah. Di bali? Ay, alam ko na. Si Nanay Lilibet Ogalisco ay taga Batangas sapagkat yung binibilhan niyang drugstore, alam ko'y tagalipa ito, Rydell's Pharmacy. Hindi ko sure ha. Parang ang Rydell's Pharmacy ay sa bahagi po ng Lipa City, Batangas. Yan, maraming salamat po, Nanay Lilibet, ha. Salamat po sa inyong pagtangkilik. Thank you po. At hayaan po ninyo. At lagi namang ipiplay ni Kasangkat Arvin yung ating J-Mart to the Panalo at magka-premio raffle from ano po. Yun lang po mga kasangga ang konting paliwanag ko po sa inyo at patuloy po tayo nagre-research at may paliwanag naman sa inyo ang mga kahusayan, ang mga produkto po natin na ipinamamahagi po sa iba't ibang lugar dito sa ating bansang Pilipinas. Ano? So tayo po yung magbabalik mga kasangga. At bigyan lang natin ng pagkakataon na maiplay yung ating mga patotoo na hawak po ng ating kasanggang Arvin Enriquez. Arvin, pakiplay nga ng ating mga bagong patotoo na iyong nakausap mula dun sa iba't ibang lugar ng ating bansang Pilipinas. Malusog na umaga po sa ating lahat at maraming salamat sa ating mga tagapakinig.
2: Maraming salamat Kasangkat J-Mart Camonias. Mga kasangga, makakapanayan po natin ngayon ang ating isang suki mula po dito sa Quezon Province kung saan po natulungan ng produkto ng J-Mart Herbs Incorporated. Para mga kasangga, alamin natin kung ano ito. Tatay, ano pong yung pangalan?
3: Ako si Ramiro Banyan na kuminom ng Magcafe 10 plus 1 brown rice coffee.
2: Ano naman po tatay ang dahilan kung bakit kumukonsumo kayo ng ating produktong Magcafe brown rice?
3: Kasi bawal kasi sa arang sugar ay nakita ko yung brown rice coffee na may sugar. Kaya sabi ko tama-tama sa may rigong sa kape.
2: Okay po tatay. Sige tay, magkwento lang po kayo.
3: Okay naman na normal ang sugar po. Actually, 2 times ko ginagam sa Magcafe sa madis sa hapon. Mula nung ako minum ng mga Magcafe 10-1, gumadam pa lang ako kasi nag-normal ang sugar. Kaya kuminom na ako morning at saka afternoon.
2: Dito naman po sa Gumakatatay, saan po kayo nakakabili ng produkto ng ating Magcafe brown rice?
3: Sa Gumaka Lumber po ako nabili ng Magcafe. necessary.
2: Sa mga gumaki nyo naman po at sa mga karatig bayan natin na hindi pang kumukonsumo ng ating produkto, ano pong nais nyo pong sabihin sa kanila?
3: At parang ito yung marami na kasubok din kasi minsan naubos na sila na istak eh. Ay, pina yung mga kapag kung mga sakit ng ano, mga sugar, ano ko naman, endorse ko na masarap na namin ng Mad Cafe para maganda sa katawan ko sila. Magaling po sa akin ang brown rice coffee ng Mad Cafe.
2: Ayan po mga kasangga, nakapanayan po natin si Tatay Ramiro Banyal Langgo, mga Quezon, na natulungan at nakaranas po ng kaginhawa ng katawan sa pamamagitan po ng mga herbal na sangkap nga po ng ating produktong Mark of 8 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. At mula po sa mga Quezon, ito po ang inyong kasangga, kasanggang Arvin Enriquez. Balik sa iyo, kasanggang Injimar Camones.
0: Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito naman sa programa Kasanggat Kalusugan. Ang programang ito'y hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated.
1: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
0: Thank you po ng marami sa inyong pakikinig. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mabibisang produkto. Pati natin ng happy birthday ang mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito.
4: Happy birthday!
0: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo na kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, idinadalangin po namin ang inyong maagang pagaling. Idalangin po natin sa pong lumika ang ating karamdaman na sana po kayo agad ay gumaling. Maraming salamat po at nakasama natin sa bahaging technical, lalo na po sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At dito naman sa Research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
5: Ng Kasangga at Kalusugan.
1: Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Masapikulado o lagun?
6: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
7: Aba, hindi pa!
6: Dahil ang JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
7: Oo!
6: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba!
7: Mas pinabongga!
6: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
7: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
6: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
6: Kaya't huwag palampasin
7: dahil extended na.
6: Mas marami pang araw,
7: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
7: para maging winner.
6: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
7: tutok lang
6: sa inyong paboritong radio station,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan,
6: at sa Mark Cafe official Facebook page.
1: JMR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-fix ng mga na nawala yung allergy ko. Bumalim. Ngayon, sa pagpunta ko ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung bamuta ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
3: Ang MIMS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang MIMS Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
4: Makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May Silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Ika nga ni ang susi kang puso ko. O tingnan ka! Susi ito kayo daw mo kasi dandy! Ah, ihihi ka sa replikin!
1: Masarikulado o ragun!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4. Oo!
5: Tama ang narinig ninyo.
4: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
5: todo ang saya,
4: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station
4: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.

0: itong panto mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Eh, pwede may strabo kung ang ito.
0: Mapabaak na punta.
1: Oh, tapos sabi ko, dahil na lang po ito mapabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Bukol.
0: Oh, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano ay, sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bigon. Oh, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita-kits po tayo.

0: Uy, pre, si Rui dito. Dalhin ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV, at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
2: 90.7 FM.
1: Radio Uragun. The most memorable.

10.7 Oragan na Nails, 18 minuto makalipas sa alauna ng pagkahapon. And kasama niyo pa rin walang iba kundi ang babaeng nakaka-L. Yalza, welcome, welcome mga ka-Oragan sa ating programa. Walang iba kundi ang programa Oragan sa hapon. Yalza, hello, hello po and hi sa inyong lahat. Today is, ano ba ngayon? June 5, 2026. Yalza, para sa inyo mga guru greetings, sige na push na send sa aming number na 0961-355-6390. Here's a song by Joe Lamont, Victims of Love. Sino na dito ang mga nabiktima ng pag-ibig? Ang maling pag-ibig. So stay tuned in only here on Big Double 9 9.7. Porago.

0: Ano?
1: Katatandahan mo na mga gamit mo.
2: Habang ko na! Mahalit ako rin eh!
1: Pundungyaw kang mga pasali mo ah!
2: Iyo! Kaniyan sa labong sala!
1: Dahil akong ginibong tama rin di sarong na rin!
2: Termina sa labong sala!
1: Aw, dyan ka mga sasala sa pipe mong an!
2: Oh, yan ka na naman! Sala na naman ako!
3: Masabikulado o ragun!
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again.
8: Two old friends.
7: Right here on Uragun sa Hapon.

90.7. Ora gone nyan, it's exactly 1:35 in the afternoon. There you have it, Born for You. And yan sa ito mga kauragoy, nananatili ang lakas ng Tropical Depression Esther habang tinatahak ang Southern Taiwan ayon sa State Weather Bureau. So yan mga kauragoy, natukoy ang sentro ng bagyo sa layong 230 kilometers hilagang si Kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang pinakamalakas na hangin na umaabot sa 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na hanggang 55 kilometers per hour. Nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes. Dagdag pa ng pag-asa guys na ang malalakas na hangin mula sa bagyo ay umaabot hanggang 280 kilometers mula sa sentro. So inaasahang ang minimal hanggang minor na epekto ng malakas na hangin sa mga lugar na nasa ilalim ng signal number 1. Yan, bukod sa bagyo mga kauragon, pinalalakas din ng southwest monsoon ang mga pag-ulan at bugso ng hangin sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Yan, marami-raming lugar mga kauragon na makararanas ng malalakas na hangin, lalo-lalo na dyan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora, Zambales at iba't mga kauragon. So yes, dyan lamang kayo ha. Just sit back, relax, and more great songs are coming your way as well as marami-rami tayong mga chika-chika. Here's Never Been To Me. Stay tuned in only here on BII 90.7. Kauragon.

0: Philippine Standard Time. It's 1:40 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

you're listening to Big Double Line 90.7. Orago. Mas 5 minuto bago sumapit ang alas 2 ng hapon. Bakit ikaw pa rin? Grabe naman hugot mo, Marie Chris, ha? Bakit siya pa rin nga? Pwede mag-move on na kayo, ha? Sa mga hindi pa nakakapag-move on, ako oras na para mag-move on. Kapag napakinggan nyo ako, narinig nyo ako, ayan na yung sign. Sabi nila, mapipigilan mo ba ang pusong nagsusumigaw? Uy mga kauragoan, nagpaalala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC sa publiko na mag-ingat sa paggamit ng iba't ibang online platforms sa kasabay sa mga kaganapan sa issue at the issue sa Senado. So yun mga kauragoan ha. Suriin or i-check, i-fact check ang mga nababasa o nakikitang impormasyon at panatilihin na ang pagiging responsable sa anumang ibinabahaging contents online. Kung hindi naman reliable yung source, huwag nang i-share, huwag nang i-like, huwag nang mag-react. Kasi guys, sa panahon ngayon, ang dami ng fake news. Yung nararamdaman mo na lang ang totoo. Charot! Kasi guys, kidding aside ha, huwag na huwag mag-share ng kung ano-ano man na hindi mo sigurado kung totoo nga ba talaga o hindi. And syempre, huwag na huwag bastang maniniwalang mahal ka niya dahil hindi. So yeah, so tuloy-tuloy lang yung mga greetings and messages. You better send it now sa aming number na 0961-355-6393. Diyan lamang kayo and here's sa aking pag-iisa. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7.

0: Labs ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko. Mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yan! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng tabit mo! Cellphone mo to!
2: Masabigulado o hagod!
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
4: Kampanang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
8: Aba,
7: hindi pa!
8: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
7: Oo!
8: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize.
7: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
8: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't huwag palampasin dahil extended na.
7: Mas marami pang araw.
8: Mas marami pang entries.
7: Mas marami pang chances
8: para maging winner.
7: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
8: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan,
8: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
7: J-Mart, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: pangalan mo?
1: Edward Boston. Ang pinagulang mo ito ay ano, mata.
0: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Muya kaoperahan.
1: Hindi
0: kayo nagpa-opera.
1: Dati po hindi ko manabuo ng parang alapaap.
0: Ay, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawala na sa alapaap.
1: Nilipis na po ang ano, alapaap na.
2: Ang main Sinuha San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang main Sinuha San Fermin Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang main Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Hay naku! Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
6: FM.
5: Radyo Urag.

titled debut album in 1988. Kasi yan ang kanta ni Carine White. One, two, just so you know, mga kaurot. A little guys, trivia. And yes, magandang afternoon pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners, lalong-lalo na kay Ivy Conda, ang napaka-pretty, talagang tutok na tutok dyan sa Barangay 70, Cagbacong, Legazpi City. Uy, batiin ko rin dyan sa Ilawo Daraga, syempre ang ating mga gwapo at talaga namang mababait, masisipag na mga drivers on the road. Lalong-lalo na sa Rawis B and Daraga Legazpi route. Hey, hello dyan sa Irish Karinderia. Busog na busog na naman. Solve na solve na naman. Oy, hello din kay Sir Presco Irubin Salcedo and of course hello sa kay Ivy Salcedo Año Nuevo ng Barangay Dita, Legazpi City. Oy, makikifiesta kami sa inyo ha. Yan, eto batiin ko din ang lahat ng mga certified listeners natin yan sa Dita, Legazpi City. Most especially sa Salcedo, Lagrimas, Perez, Dino, Entea and Boras family. Uy, madami pala tayong mapupuntahan dyan. Feeling. Invited ka be? So yes, mga kauragon, dyan lamang kayo tutok lang because here's the Starlight Express. Stay tuned in only here on BII 90.7 Oragon.

0: programa po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again.
4: Two old friends.
3: Right here on Ulagun sa Hapon. Where

99.7. Orago na niya sa 36 minutes after 2 and definitely you're still with Ligaya on the radio. Hey, I hope naliligayahan kayo at nasisihan sa ating mga tugtugin. Siyempre, batiin natin ang mga certified listeners natin dyan sa Anislag Banyadero Relocation Site. Magandang hapon! Yes, of course, hello dyan sa Rodriguez family. At eto, Lady L, pwede pa play Season in the Sun. Ayan, so, ayan sabi niya, pabati-tabi sa Makiniana family, Bahamonde family, Golondrina, and Astillero family. Hello, hello po sa inyong lahat mga ka-Oragon. Thank you so much at lagi kayo nakatutok sa amin. Ayan, of course, ang Rodriguez family talagang araw-araw, minuminuto, nakatutok sa atin. Yeah, so tuloy-tuloy lang ang ating ligaya sa programa Oragon sa hapon. Kaya dyan lamang kayo guys. So huwag na huwag aalisin, huwag na huwag maglilipat. Here si Aegis. Ay, sa mga lumaluha ngayon. Ito ay dedicated para sa inyo. Yes, manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: Pigilan mo na nga yan paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit?
1: Gumagastos ka din naman sa mga kulangete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Mas sa Bicolano o Agon?
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nagdamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang Mims Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Mims Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Mims Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap

0: 99.7 Oragon and Yangs. It's exactly 55 minutes makalipas sa ang alas dos ng init-init na hapon, kahit na makulimlim, pero talagang yung init itagaktak yung power. Yes, magandang afternoon pa rin mga ka-Oragon. Thank you sa lahat ng mga tumutok sa programang Oragon sa hapon till about 3 p.m. Yes, bukas magsama-sama tayo 9 till 12 noon sa programang Oragon Sabado Retro. Kaya dyan lamang kayo guys. Thank you. And of course, congratulations to all the new LPTs pa rin. Dahil sa Sunday ay oath-taking na. In fairness, nakaka-proud mga ka-Orago. So, talagang hello sa lahat. I see you. So, yes, mga ka-Orago, dyan lamang kayo. Abangan niyo si Rod Rabbit sa kanyang programang Oragon Express. 3 till 5 p.m. yan. So, here's a Fill This Moment. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Orago.
1: Get money twice. I'm from the dirty. But that Chico nice. Y'all call it a moment. I call it life.

0: nakatuto ka sa 90.7 Radyo Urakun. Tumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Sa Bicolano, Urakon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo!
0: Tama ang narinig ninyo.
1: Extended na!
0: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At a grand prize,
0: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo-uhi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The most wanted love songs of the 80s.
5: I can't fight this feeling any longer.

0: Pwede, nandaya talaga ako sa murlang kasuwado. Ha? Ano man? Nagsisapa pa kaya mag-abrik? Ikaw, ibinaba akong sentensya doon. Ngunin, ay, ito sabi pa kaya ako sumanoko. Kaya pati lumuli ka na pwede sa pusta.
1: Ay, dahil mang gayon pa di.
0: Kasi nga, ha? Ano yung sabi yun?
1: Nagpusta ako pa di sa baliyo.
2: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragun Legaspi. The music of Myros. Wala man sa'yo ang lahat. Okay lang. Ang importante kasama kita. At syempre, love mo ako. Kapatid, saktong 2 minutes before we hit 4 o'clock. So in the first hour, stretch natin po kasama-sama ng ibang napaka-maalisang hampering hapon ng Friday. Ika-5 sa buwan ng Hunyo 2026. Kumusta ko kayo dyan? Kayo ba'y nakapagbiryento na ha? Ako naman eh, nagbabalak palang magkape. Wala pang nagpaparamdam sa akin na, oy, paparod, ay merienda ko dito. Beckenaman! Beckenaman! Kasama

gusto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong halamay, at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay.

0: Anong unang pinigay mo naman, Inday?
1: Ah, okay. Wait lang.
0: Mahal, nagkakarigos pa lang si Inday?
1: Sexy yun. Ang puti.
0: Ha?
1: Sinirip mo? Sabi mo, sinirip mo ko.
2: Mas sabikulado, uragon!
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil eto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangkat Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Tierra de Balon Travel and Tours in Tierra de Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online.
8: 90.7 FM.
7: Radio Uragun.
9: Mr. Worldwide!

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Raghu Legaspi. At 21 minutes, magalibas ay kabatun ng hapon. This is out of Nonoy Peña of Naga City. Buksan mo na! Magandang hapon muli sa mga nakatabi sa ngayon dyan sa bibandang Legaspi City Terminal. Especially mga taga Sierra de Ibalon Travel and Tours. Nakatutog na naman si Bossing Noel San Juan. Magandang hapon po, sir. At sige nga, ako yung dadadyan maya-maya ng konti ha, para ma-check ko kung talaga nakikinig. Ay, magandang hapon din po ulit sa ating mga kabarangay na nakatutog na naman dyan ngayon sa kantin ni Nanay Lidia Astillero. As usual, nagpapalakas na naman ang sounds. At ibang kabarangay dyan sa Maruroy, nakatutog si Manong Jason, of course. Si Nanay Lidia kay Manong Ross, lahat po naman nakatabi sa ating dyan sa Maruroy. Mga taga-Binitayan, maraming salamat talaga. Also making a big wave with dyan sa Albay District Public Market. Kaway-kaway muli kay Manong Renan, as well as kay Manny Joel, kay Ate Bing, kay Nanay Josephine, kay Nanay Edna. Gandang hapon po sa inyo.

0: sabikulado o hagod.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
2: Kanta ng lagundi, Plemex!
3: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Para sa inyong quality refill ink,
5: punta na sa Inkport Enterprises.
9: Install continuous ink system, refill ink and toner. Documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport. Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers. You want it.

0: sa pikulado o hagun.
1: Tuhod, siko, baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan.
2: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong.

0: Mas sabigulado o hagun!
1: Tatay, anong pangaran mo?
2: Desiderio.
1: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
2: May nagkukulungan pa yung kome. Anong dagang ko nagkukulong?
1: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
2: Yun na.
1: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digdig?
2: Sa puso.
1: Sa ano pa?
2: Sa baga. Miso sa kidney ko.
1: Oo, narahay ka po digdig?
2: Iyo po. Narahay ako.
3: Ang main Sinulong San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang main Sinulong San Fermin branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main Sinulong San Fermin, Fideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: kasama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liverade Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
3: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun.
4: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
5: Ako po si ang problema ng mata ko, parang may mga turo-turo sumubugan ng nag-ano, tumitingin ako. May mga blood-blood ako nagbibuta.
6: Tagal na yan?
5: Tagal na. Noong nilagyan ng eye drops, ang gati talaga. Tapos, yun, nagumpisa na yung eyes ko.
6: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
5: Wala na. Magigati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abila ako ng eye drops.
7: Ang Mings Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
8: Yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-fix ng mga nawala yung allergy ko. Bumaling. Ngayon, sa pagpunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamot ako na pininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
7: Ang Mings Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
6: Bibene! Itong panto mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
8: Ayun po, ito yung maestra po kung ang ito.
6: Mapabaak na punta.
8: Ah, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
6: mga bukol.
8: Bukol.
6: Oh, ngunya, nahiling mo siya?
8: Opo.
6: Oh, ano sabi sa imo?
8: Ang ano niya, ma'am.
6: Wala ng bigon? Oh, grabe po, salamat sa imo.
7: Ang Mings Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Mings Mula San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita kids po tayo. Tatay, itong sakit ni mo buda, itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
10: Perambulan ito.
6: Tapos nagpa-blood chem ka?
10: Hmm.
6: Ano ang sabi kang sakit ni mo buda sa prostate mo?
10: Lim, nag-abuse.
7: Ang main saloon na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang main saloon na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang main saloon na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Anong pangalan mo?
10: Si Ladiminda Borromeo.
6: Ano po, nung daragan ko, nagaparapiip po. Tapos yung sa tiyan ko pong nagaparakulog.
7: Ano ito? Dahil ka na nga nga to? Pampulog?
6: Hindi na po talaga.
7: Parang bulang ka lang nag-inom?
6: Mag-1 month lang po.
7: Uday ka na kikapos yung pagangos. Pag nagkakapos ang pagangos mo, ano nangyayari sa emo?
6: Parang matutumba po ako dahil kay RQT.
7: Ang main saloon na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang main saloon na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang main saloon na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
11: Hi Lola Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
12: Napanakulog ang sa kuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiad ko. Yung sana ang tigang maintenance ko. Sa dahil pa manakulog ang maintenance ko na high blood, pero may normal ang dugo ko. Normal for me, ang pagpapano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
7: Ang main saloon na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang main saloon na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang main saloon na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
13: Ito po, si Elena. Dito na kong namatian sa lawas. May mga nagtulog sa kuya. Ito tulog ang puso ko. Tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako yung kape. Sa room box pa lang na umbos ko, namati ko sa karahayan. Sige, salamat po.
7: Ang main saloon na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang main saloon na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang main saloon na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
11: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
14: Magayon po. Nagralang to ang grado. Yan po ni Nins Juice.
11: Dati ang grado niya, pera?
14: Ano man, 90. Tapos nag-94. Nag-lockdown, nagbiglang nag-donor.
11: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, honor.
14: May so, siyang 89, nag-din 92. Tapos, well, with honor siya.
11: Tapos, healthy.
14: Oo, healthy. Okay. Nagtaba, man, siya maksusok siya magtakan.
11: Active.
14: Oo, active. Tsaka, ano yun.
11: Ayan, ang pagkakaiba kang Nins Juice, sada'y nakaka-Nins Juice, anak.
7: Ang main saloon na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main saloon na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
11: Nanay, ano
6: anong pangalan mo?
15: Kailan ko streaming. Medyo matanday ang nalawas ang mga damon, tantukod.
6: Simula ko pang nag-inom ka pang supplement ko, kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapagal?
15: Maray po. Maray
6: na? Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
15: Maray ang lawas ko ay garo.
6: Magaan?
15: Magaan.
6: Pagkaturog mo?
15: Pagturog ko, okay naman po.
6: Ayun, sa pag-CR mo? Maayos na. Maray su kape?
15: Opo.
7: Ang main sumula sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Nanay, anong pangalan mo?
15: Kailan ko streaming. Medyo matanday ang nalawas ang mga damon, ang bigan, tukod.
6: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapagal?
15: Maray po.
6: Maray na? Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahay?
15: Maray ang lawas ko ay garo. Pagturog ko, okay naman po.
6: Ayun, sa pag-CR mo?
15: Hindi
6: mo. Maayos na? Maray su kape?
15: Hindi po.
7: Ang main sumula sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang main sumula sa Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang main sumula sa Center Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Ano pong pangalan mo?
16: Maricel po. Hindi ako nakakatulog.
6: Ilang oras na lang tulog mo?
16: Isang dalawa.
6: Ngayon, anong unang binili mo?
16: Minced coffee.
6: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
16: Pag dumi po, dati minsan din, nakagumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
6: Wow, yung pagtulog mo.
16: Maganda na po.
7: Ang main sumula sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang main sumula sa Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang main sumula sa Center Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Ano pong pangalan mo?
16: Maricel po.
6: Anong na mga nararamdaman mo?
16: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, yung naninigas ng mga kamay ko, pati paa. Tapos yung minsan yung pagdina ko, nagpapalpikit yung hindi ako nakakatulog.
6: Ilang oras na lang tulog mo?
16: Minsan dalawa, tatlo.
6: Ngayon, anong unang binili mo?
16: Yung po yung minced coffee.
6: Anong unang na gumaling sa'yo?
16: Pag dumi po, dati minsan din, nakagumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
6: Yung pagtulog mo?
16: Maganda na po.
6: Ah, dati ihi ka ng ihi?
16: Opo.
7: Ang main sumula sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Anong pangalan? Alan mo?
17: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, kaya puso ko po noon.
6: Ah, pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
17: 160.
6: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
17: Na beses.
6: Anong makulog? Stulak?
17: Trapo na.
6: Very ano?
17: Mag-auson.
6: Mag-auson. O nga na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
17: Pero, nadal naman nagparakulog.
7: Ang main siguro na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Miss Luna Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Miss Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo. Ano ang patutuo mo kay mama mo kang nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake.
15: Oh, no.
6: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
15: Yes.
6: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
15: 30 over 80.
6: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
15: Yes.
7: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo.
11: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
18: Hello, yes.
11: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
18: Kasi po, yung mata po.
11: Malabo?
18: Malabo.
11: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang rinis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
18: Medyo malinis ma.
11: Malinaw-linaw na. Nakakakita ka na ng konti?
18: Oo.
11: Oo. So, maganda ang eyes ba?
18: Maganda yung eyes ba.
7: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo.
11: Hi, Kim!
15: Yung natin po ko ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka dugo. Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
11: Wala na yung
15: bukol.
11: Bukol, tapos yung kate.
15: Opo.
11: So ano nakatulong sa'yo, yung Nins kape?
15: Nins kape po at saka Nins kape.
11: Yan lang ang iniinom mo.
7: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo. Sir, ano pangalan mo?
19: Toroyo po.
6: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
19: Nagliwanag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
6: Dati, kinakapos ka na?
19: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
7: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo.
20: Ako po si UV Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtiga ko dito sa Means Wellness Center. 2 months pala, nakamati na ang karahayan. hindi na po tinatake na parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako tapusin ko ang format sa binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
7: Ang main sumula sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang main sumula sa Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang main sumula sa Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santolino, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Tatay, anong pangaran mo?
2: Isiderio.
6: Anong digdig ka mo niyan? Ano ang problema mo?
2: May nagkukulugan pa yung kong. Anong dagang ko nagkukulog?
6: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
2: Yun na.
6: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
2: Sa puso.
6: Sa ano pa?
2: Sa baga. So, sa kidney ko.
6: Oo, narahay ka po, digde?
2: Iyo po. Narahay ako.
7: Ang main sumula sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang main sumula sa Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang main sumula sa Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santolino, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
21: Parang oval and

0: buhat at hanggang din sa kamay ko.
1: Nana naman yun.
2: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko?
0: Oo, puyusos na siya.
3: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Ano pangarap?
5: Edwin po. Ang pipagulang mo kayo ay ano, mata.
4: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
5: Katarata po.
4: Muya ka-operahan?
5: Yun po.
4: Hindi kayo nagpa-opera?
5: Dati po hindi ito. Manabuho ng parang alapaap.
4: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw. Nanawara na sa alapaap?
5: Nilipis na po ang ano, alapaap.
3: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
7: Ako po si Corazon Sagali. Hindi pong matapos.
4: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
7: Iyo po.
4: Ngayon, anong ginigo mo?
7: Ano lang po ako? Ay, spa lang po ako.
4: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
7: Sige, sige.
4: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo. Ano sabi sa imo?
7: Magayon na po ang findings niya.
4: Glaucoma free ka na?
7: Glaucoma free na po ako.
4: Di ka na da-operahan. Uy, wow!
3: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Mims Wellness Center at salamat sa Panginoon.
3: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Ano ang nararamdaman mo?
9: Mata ko po.
4: Hindi mo maibuka?
9: Hindi. Nahihilo ko ako palagi.
4: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
9: Ilang buwan po. Pag umupo po ako, minuto lang po. So,
4: sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Inainom kita ng supplement ko. Anong himala yung nararamdaman mo?
9: Pinawisan na po ako.
4: Tapos, hindi ka na nahilo.
9: Hindi na po. Namulat na po.
4: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
9: Hindi po.
4: O, gagaling ka na in Jesus' name.
9: Salamat po.
3: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
10: Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinibu ba kami na nag-ano, tumitingin ako. May mga blood-blood ako nagbibuta.
4: Tagal na yun?
10: Tagal na. Noong una, nilagyan ng eye drops, ang sakit talaga. Tapos, yun, nabuntisan na yung eyes ko.
4: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit.
10: Wala na, matigati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-avail ako ng eye drops.
3: Ang main sinungasan Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
11: Yung problema ko, allergic. Isang linggo lang ako nag-fix ng yung nawala yung allergic ko. Bumaling. Ngayon, sa kapunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamot ako na pininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
3: Ang Means Wellness Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
4: Bibenet! Itong panto mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
12: Ito, ito yung maestra mo kung ang ito.
4: Mapabaak na punta.
12: Oh, tapos sabi ko, dahil na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
4: mga bukol.
12: Bukol.
4: Oh, ngunya, nahiling mo siya?
12: Opo.
4: Oh, ano sabi sa imo?
12: Ang ano niya, ma'am.
4: Wala ng bigon. Oh, grabe pa, salamat sa imo.
3: Ang Means Wellness Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
4: Kita kids po tayo. Tatay, itong sakit ni mo buda, itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
13: Perambulan ito.
4: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sakit ni mo buda sa prostate mo?
13: Clear na gabus.
3: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
4: Kita kids po tayo. Anong pangalan mo?
14: Si Ladiminda Borromeo. Ano po, nung dadagan ko, nagaparapiit po. Tapos yung sa tiyan ko po, nagaparakulog.
4: Ano ito? Dahil ka na nangangato? Pampulog?
14: Hindi na po talaga.
4: Parang bulang ka lang nag-inom?
14: Mag-1 month lang po.
4: Dahil ka na kikapos yung pagangos. Pag nagkakapos ang pagangos po, ano nangyayari sa imo?
14: Parang matutumba po ako dahil ito'y arutin.
3: Ang Means Wellness Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Means Wellness Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
4: Kita kids po tayo.
15: Hi Lola Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nescafe?
16: Napanakulog ang sakuyang.
13: kunin mga lawas ko, yung tiag ko. Yung sa naantigang maintenance ko, sa tayo pa managtagang maintenance ko na high blood pero may normal ang dugo ko. Normal for me ang pagpapano ko, nanonormal dahil sa kape.
3: Ang main Sinulungan Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang main Sinulungan Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main Sinulungan Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
15: Ito po si Verena. Dekor akong namatian sa lawas. May mga nagtulog sa tuya. Ito tulog ang puso ko. Tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako ng kape. Sa rumbaks pa lang na umbos ko, namati ko sa rahayan. Sige, salamat po.
3: Ang main Sinulungan Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang main Sinulungan Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main Sinulungan Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
16: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
17: Magayon po. Nagralang to ang grado.
16: Magayon po ni Nins Juice. Dati ang grado niya, pera?
17: Ano ma, 90. Tapos nag 94. Nag-lockdown, nagbiglang nag-donate.
16: Hindi, nagkaigwa siya ng mga ano, o honor.
17: May so, siyang 89, nag 92. Tapos, with honor siya.
16: Tapos healthy.
17: Oo, healthy. Mag- Nagtaba.
16: Siya magtakaan.
17: Active. Active. Tsaka ano yung...
16: Yan yung ang pagkakaiba kang Nins Juice. Sada'y nakaka-Nins Juice, anak.
3: Ang main Sinulungan Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
16: Nanay, anong pangalan mo?
18: Midnight Blues Cleaning. Medyo matanday ang nalawas ang mga damon, dalduhod.
16: Simula po pang nag-inom ka kang supplement ko. Kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag...
18: Maray po. Maray
16: na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong parahayan?
18: Maray ang lawas ko ay garo.
16: Magaan?
18: Magaan. Ang pag-iro
16: pagkaturog mo?
18: Pagturog ko, okay na lang po.
16: Ayun, sa pag-CR mo?
18: Hindi mo.
16: Maayos na? Maray so kape?
18: Hindi po.
3: Ang main Sinulungan Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
16: Nanay, anong pangalan mo?
18: Midnight Blues Cleaning. Medyo matanday ang nalawas ang mga damon, ang gitan, tuhod.
16: Kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag...
18: Maray po.
16: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahay?
18: Maray ang lawas ko ay garo. Ang pagturo ko, okay na lang po.
16: Ayun, sa pag-CR mo?
18: Hindi mo.
16: Maayos na? Maray so kape?
18: Hindi po.
3: Ang main Sinulungan Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang main Sinulungan Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside beside Viduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
4: Ano pong pangalan mo?
19: Maricel po. Di ako nakakatulog.
4: Ilang oras na lang tulog mo?
19: Isang dalawa, tatlo.
4: Ngayon, anong unang binili mo?
19: Minced coffee.
4: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
19: Pag dumi po, dati minsan din, nakagulmi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
4: Wow, yung pagtulog mo.
19: Maganda na po.
3: Ang main sumunga sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang main sumunga sa Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main sumunga sa Center Pilar Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pilaran Albay. Beside Viduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
4: Ano pong pangalan mo?
19: Maricel po.
4: Anong na mga nararamdaman mo?
19: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, yung naninigas ng mga kamay ko, pati paa. Tapos yung minsan yung paghinga ko, nagpapaltikit yung hindi ako nakakatulog.
4: Ilang oras na lang tulog mo?
19: Minsan dalawa, tatlo.
4: Ngayon, anong unang binili mo?
19: Yung po yung minced coffee.
4: Anong unang na gumaling sa'yo?
19: Pag dumi po, dati minsan din, nakagulmi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
4: Yung pagtulog mo?
19: Mahapaganda na po.
4: Ah, dati ihi ka ng ihi?
19: Opo.
3: Ang main sumunga sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main Wellness Center, Viduran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Viduran Albay. Beside Viduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
4: Anong pangalan? Alan mo?
20: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, pagkatuso ko po noon.
4: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
20: 160.
4: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
20: Na beses.
4: Anong makulog? Tulak?
20: Tapo na.
4: Very ano?
20: Mag-auson.
4: Mag-auson. O nga na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kang daghan mo? Yaon pa?
20: Nadal naman nagpanakulog.
3: Ang main sumunga sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang main sumunga sa Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main sumunga sa Center Pilar Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Viduran Albay. Beside Viduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
4: Ano ang patotoo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake.
21: Oh, no.
4: At ulo. Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
21: Yes.
4: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero nasa na sa BP niya after 1 month?
21: 30 over 80.
4: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
21: Yes. Yes.
3: Ang main sumunga sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang main sumunga sa Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main sumunga sa Center Pilar Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Viduran Albay. Beside Viduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
4: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
22: Lourdes.
4: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
22: Kasi po, yung mata po.
4: Malabo.
22: Malabo.
4: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
22: Medyo malinis na.
4: Malinaw-linaw na. Nakakakita ka na ng konti?
22: Oo.
4: Oh, so maganda ang eyes ba?
22: Maganda yung eyes pa.
3: Ang main store ng San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligas City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
0: Hi, Kim! Kung nag-inom po ko ng 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka dugo. Tapos yung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
4: Wala na yung
0: bukol.
4: Bukol, tapos yung kate.
0: Opo.
4: So ano nakatulong sa'yo, yung Nins kape
0: po at saka Nins
4: yan lang ang iniinom mo.
3: Ang main store ng San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang main store ng San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main store ng Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: Sir, ano pangalan mo?
2: Dr. Royo po.
1: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
2: Nagliwanag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
1: Dati, kinakapos ka na?
2: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
3: Ang main store ng San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang main store ng San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main store ng Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
23: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtiga ko dito sa Nins Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamati na ang karahaya. Hindi na po kinatake na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na. Tapusin ko talaga ito.
3: Ang main store ng San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang main store ng San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main store ng Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: Tatay, anong pangalan mo?
24: Isidirio.
1: Nataan ang digdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
24: May nagkukulog ang

0: Ang Ninis Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo.
1: Ma'am, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
2: Parang oval.

0: malungkot sa kamay ko.
1: Nana naman yun.
2: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko?
0: Oo, kuyusos na siya.
3: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Ano pangarap mo?
5: Edwin po. Ang pipagulan mo ito, hindi ang mata.
4: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
5: Katarata po.
4: Muya kaoperahan?
5: Hindi po.
4: Hindi kayo nagpa-opera?
5: Dati po hindi ito. Manabuo ng parang alapaap.
4: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawala na sa alapaap?
5: Nilipis na po ang ano, alapaap.
3: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mings Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong mata po.
4: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
7: Iyo po.
4: Ngayon, anong ginigo mo?
7: Ano lang po ako? Ay, spa lang po ako.
4: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
7: Sige.
4: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo. Ano sabi sa imo?
7: Magayon na po ang findings niya.
4: Glaucoma free ka na?
7: Glaucoma free na po ako.
4: Di ka na da-operahan. Uy, wow!
3: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Mings Wellness Center at salamat sa Panginoon.
3: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mings Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Ano ang nararamdaman mo?
9: Mata ko po.
4: Hindi mo maibuka?
9: Hindi. Nahihilo ko ako palagi.
4: Pag binubuka mo? Silang buwan ka na nakahiga lang?
9: Silang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
4: So, sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Inainom kita ng supplement ko. Anong himala yung nararamdaman mo?
9: Pinawit
4: ka na na
9: namulat ako pa.
4: Namulat tapos yun pa.
9: Hindi po.
3: Sa San Fermin Pupuan sa Barangay 1, SP City. Ang Mings Fidoran Branch ay sa corner Purok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday.

0: 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita-kits po tayo.
3: Ako po si Mama Bikino.
4: Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinibubaga nung nag-ano, umidumin ako. May mga blood-blood ako nagbibuta.
1: Tagal na yan?
4: Tagal na. Noon na, nilagyan ng eye drops. Ang gati talaga, tapos yun, nag-umpisa na yung eyes.
1: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
4: Wala na, mabigati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abili ako ng eye drops.
5: Ang Mings Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
7: Pare, yung pumirma ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-tip ng mga nawala yung allergy ko. Bumaling. Ngayon, sa kapunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamuta ko na pininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
5: Ang Mings Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
2: Bibene! Itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
8: Eh po, si maestra mo po ang ito.
2: Mapabaak na po.
8: Oo, tapos sabi ko, hindi na lang po ito mapabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
2: mga bukol.
8: Bukol.
2: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
8: Opo.
2: Ano sabi sa imo?
8: Ano niya, ma'am?
2: Wala ng bukol? Oo, grabe po, salamat sa imo.
5: Ang Mings Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Mings Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita-kits po tayo. Tatay, itong sakit ni mo, buda, itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiparambulan.
10: Karambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka?
10: Hmm.
2: Ano ang sabi kang sakit ni mo, buda, sa prostate mo?
10: Clear, nag-abuse.
5: Ang Mings Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Mings Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita-kits po tayo.
11: Anong pangalan mo?
12: Si Ludiminda Borromeo.
11: Ano po, nung daragan ko, nagaparapiot po. Tapos yung sa tiyan ko pong nagaparakulog.
2: Ano ito? Dahil ka na nga nga to? Pampulog?
11: Hindi na po talaga.
2: Parang bulang ka lang nag-inom?
11: Mag-1 month lang po.
2: Uday ka na kay kapos yung pagangos. Pag nagkakapos ang pagangos mo, ano nangyayari sa imo?
11: Parang matutumba po ako dahil kay RQT.
5: Ang Mings Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24.

0: sa Street Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mims Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Hi, Lola Roselinda. Ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
5: Napanakulog ang sakuyang. Kunin mga lawas ko, yung tiag ko. Iyon mo siya na ang tigang maintenance ko. Sa tayo pa manapunog ang maintenance ko na high blood pero may normal ang dugo ko. Normal for me ang pagapano ko, nanonormal dahil sa kape.
1: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mims Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mims Wellness Center Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
6: Ito po, si Elena. Dito na kong namatian sa lawas. May mga nagtulog sa kuya. Nagtulog ang puso ko. Tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako yung kape. Sa room box pa lang na umbos ko, namati ko sa kurayan. Okay, salamat po.
1: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mims Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mims Wellness Center Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
7: Magayon po, nagra lang to ang grado. Yan po yung Nins Juice.
4: Dati ang grado niya, pera?
7: Ano, 90, tapos nag 94, nag-lockdown, nagbiglang nag-donor.
4: Hindi, nagkaigwa siya ng mga ano, honor.
7: May so siya 89, nag 92.
8: Tapos well, with honor siya.
4: Tapos healthy.
7: Oo, healthy. Okay. Nagtaba man, siya magsusok siya magtaban.
4: Active.
7: Oo, active. Tsaka ano yung...
4: Ayan, ang pagkakaiba kang Nins Juice sa dahil nakaka-Nins Juice, anak.
1: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Nanay, anong pangalan mo?
9: Mainland Bruce Living. Medyo matanday ang nalawas ang mga damon, kalituhod.
4: Simula po pang nag-inom ka kang supplement ko, kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
9: Maray po. Maray
4: na? Kung nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
9: Maray ang lawas ko ay garo.
4: Magaan?
9: Magaan.
4: Pagkaturog mo?
9: Pagturog ko, okay naman po.
4: Ayun, sa pag-CR mo? Maayos na? Maray so kape?
9: Ayun.
1: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
10: Pasabikulado o hagun!
11: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy! Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Tama nito. Hindi po tabi ang lugar ka mga gwapo?
1: Sana ako.
0: Sino ba gano'y nata? Aw, iyo, ay hun ako kaya siyang tayo ka.
2: Mas sa Bicolano, Oragon!
3: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.

0: Sir, para natabi, dyan lang po sa kanto. Kunin po subayad. Salamat.
1: Ay, sus! Nawalat ka pa sa hero subag niya. Ay, miss! Miss! Nawalat mo po subag mo sa tricycle ko kasubag. Oh!
0: OMG! Salamat po, sir. Tayo binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang-tuition ko.
1: Okay lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
0: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
2: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, unesto, matibay, mabuot, magalang, maasahan, makadyos, may pati.

0: Alam.
1: Tatatandaan na muna mga gamit mo.
2: Habon ko na. Mahalit ako rin eh.
1: Kung dunyaw kang mga pasali mo ah.
2: Iyo, termina sa labong sala.
1: Dahil akong ginibong tama rin di sarong na rin.
2: Termina sa labong sala.
1: Aw, dyan ka mga sasala sa pipe mong an.
2: Oh, yan ka na naman. Sala na naman ako.

0: prutas ng mga sariwang prutas. Sukam bibig na ang Amilis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple corn, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amilis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.
1: Si Mading Lidja, si Mading Gigi.
2: Honey, ano yung pagpapalista mo dyan?
1: Ah, si mga imbitado ta sa fiesta. Haranina baga, masupog na day kitang imbitado. Dangan, nag-order na ako ni duwang bunuo na lechon asin 50 manok kay Pading Cesar.
2: Ha? May kurta ka?
1: Inutang ko muna. Tapos sabi ko kay Padi, pigahalat ko pa sulong ko sa bangko.
2: Sus, Mariusip ka. Di itapangani na babayadan so inutang ta ka na kaaking taon. Nag-utang ka na naman. Bayok mong garumarakot maging totoo sa mga bisita. Kung ano sanan kaya ta, okay na yan. Ang importante, eh kita mabaon sa utang.
0: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa bihon, praktikal, matibay, mabuot, maaasahan, makadyos, may paninindugan.

0: aking baba, maganda ina ako makauli. Matapos ang operasyon ko, bahala ka na sa mga aki. Puro pundigin daw ako dyan, Berto, ha? Ano bitya sabi mong day ka makakauli? Para ka nagpatuli.
1: Mas sa Bicolano o Hagon?
2: Kapeng natural, tunong-tuno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.

0: Pero mapakonsulta ko ta ako.
1: O, natano, anong namatian mo?
0: Indaman kayo nito. Maluluya kay Abadan pag mati ko. Hindi ako nakakakaon. As hindi ako nangangaturog.
1: Ay, yung gaya ang sintomas kami mga helang na arugaan.
0: Talaga, Dok? Ano pong alam ko?
1: Wala kang pira.

lagi at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano.

Puso po namin kanyang inimbitahan na makinig, tuklasin at alamin ang katotohanan. Timbangan ng katotohanan, isang palatuntunan na hatid po sa inyo ng Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Siftimulia. At kung sasaling mayroon kanyang mga katanungan, pwede niyo lang itawag o itest sa cell number 612-945-685. Timbangan ng katotohanan. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita, Pastor B. Luciano.

0: Mga lawiton, paglaom no, bisan pa man ni ining kalibutan nga atong gipuy-an mga higala nga daw magkaingontang wa nay paglaom ning atong problema dinhi mga higala. But dili ta mawad as paglaom tungod kay ang tawo nga nag-alaga sa Ginoo nahibalos pulong sa Ginoo. Musalig yun na sa Ginoo. Ining tanan, party lamang kini sa pagsukod sa atuang tagsa-tagsa kapag tuo. Uy, napadayin tayo gala, padayin kamong naminaw sa tutulumanon, dalan sa kaluwasan ina bagas timbangan sa kamaturan, live caller ta. Kung doon mo din mga pangutana, naamod din mga load, pwede mong mutawag, pwede sa mo text, pero natong tagapagtagad ang inyuhang mga pangutana.
1: Si Jesus naghatag o mga ilhanan.
0: Happy Sabbath diha sa mga tigpinaw diha sa may area Iksoon sa Santo Tomas, Davao del Norte. Diha kanila ni Sir Ginile Irrespi Labajo. Maayong paggaminaw niyong tanan din ha. O diha sa kay Nanay Judith Abalye, Maluya, wala man leksyon. O gaya niya kung address niyo din ha, nay, sa complete address kay para mag-send taong leksyon nga Tagalog dyan sa area ninyo, no? Dyan sa Santo Tomas, kumusta ka mong tanan diya? Diya sa may area Iksoon sa tuang mga nagapaminaw karon sa tuang tulumanon. Okay, dito Iksoon sa mga pangutana nga tuasab ning tagaan o pagtagad. Aron ato ning matagaan o katinawan kining maong nga mga pangutana aron ni ato ni sabisoon nga mahatagan o mga pagkatinaw no o sublion ako kung doon na mo'y mga pangutana pwede lang mong mutawag mutext sa ato ang numero 0907-604-1410 para ato ang matagaan o pagtagad. Dito isoon sa pangutana gikan kang 6832. Pastor, as lang ko. Bahin bitaw anang bautismo kay kita nga mga Sabbath keeper dili man jud pwede bautismuhan ang bata. Karon pastor, na ako'y bata nga wala pa na rehistro. Ingon sila dire, labi na jud sa mga public servant nga di daw pwede marehistro kay walay baptismal. Kay number one jud daw na nga requirements kung magpalit registration. Ang buhaton ni Soon, dili kay baptismal questionnaire o baptismal certificate ang atong ihatag. Ang atong ihatag, ana, sa mga bata pa is dedication certificate. Duha man ning ato sa panahon sa gagmay pa wala pa man nabautismuhan diha ta magbase mga Iksoon sa gitawag og dedication. Ang dedication gihimo na sa mga gagmayng bata sama kang Christ sa bata pa siya gamay pa siya gididikar gidala ni Maria og ni Jose dito sa templo Lucas 2:21-23 og ilang gihalad si Ginoo. Mosa pa nang ato ang gihimo, sulundan ang atong gihimo, gihalad po ang gagmayng kapataan ng atos Ginoo, pinaagi sa dedikasyon. O after sa dedikasyon, naanit ay gitawag mga Iksoon o Child Dedication Certificate. O maunay basihan, usas sa mga basihanan nga malhimo silang magka-avail sa late registration. Kung dako na, nabautismuhan na baptismal certificate po. Pero ang child dedication valid siya sama po sa baptismal certificate valid po gihapon siya as legal basis nga pwede ang bata marlit registered kung naa either ni ining duha. So kay bata pa man, di pa man pwede bautismuhan di child dedication certificate. Muna'y ginahimo na ito Iksoon, no? Sa amin dito as Seventh-day Adventist Church Local Conference, we will issue sa mga para sa mga bata nga wala pa maka himo sa gitawag og bautismo, so naasa sila sa gitawag og dedication certificate. So ang dedication certificate magamit din po nila para sa kanilang pagpalit registered. So tama po yan, ang bautismo para po sa mga nakaintindi, nakaunawa, yung mga malaki na, yung mga dagko na. Kay si Christ nga atong sulundan, bata pa siya, wa man sa bautismo eh. Gididikat man siya, gihalad. Gibautismuhan siya. 30 na gud iyang edad. Oh. So, sakto pa, dako na. Malaki na siya, nakaunawa na. Dahil sa Bible, sa Gawa 2:41, ang lahat na tumanggap sa salita ng Diyos, lahat sila'y nabautismuhan. Yung tumanggap pa, nakakaunawa sa tinatawag na salita ng Diyos, naintindihan niya ang salita ng Diyos. Kumbaga, na nasunod niya. No. So, yun ang mga paraan sa gitawag o kanaang bautismo, yung nakaunawa, nakaintindi, tinanggap niya ang salita ng Diyos bago siya bautismuhan. So yan ang pamaraan na nakasulat sa Biblia. So yan ang ating ginagawa din, no? Hindi tayo nagbautismo sa mga maliliit pang bata dahil ayon po sa Biblia, ang maliit na bata ay hindi pa nila alam ang katotohanan. Hebreo chapter na ating mabasa, 5 verse 12 hanggang 13, sinabi dito, para ito ang masabdan mga igsoon. Oh, basahin natin sa Tagalog version. Sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na tayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. 13. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran sapagkat siya'y isang sanggol. So katunay mga bata na kumakain pa, dumididi pa, ang pagkain nila ay gatas, hindi pa nila alam ang katwiran sapagkat sila ay sanggol. Bata pa. So ang bautismuhan, hindi yung walang alam o karanasan sa katwiran. Yung mayroon ng karanasan sa katwiran o nakasabot na sa kamatuoran, moto sila ang bautismuhan. Dili day katong wala pa makasabot sa kamatuoran, mga igsoon. Muna'y ipahayag din sa Biblia. I do hope na naunawaan. Connected po tayo ngayon sa 105.7 Smile Radio Santa Fe, Bantayan Island. Kumusta po dyan? Last night po ngayon sa atin, last day po ngayon sa ating crusade dyan sa Bantayan Island sa may Barangay Balidbid, no? Santa Fe, Bantayan Island. Magandang pakikinig po sa inyong lahat dyan. Maayong pagkaminan niyo tanan din na. We are connected also dito sa Barangay Radio 101.1 Gipus, and also dito sa 101.7 Nice Radio Biliran, Naval Biliran. Kumusta din po? At dito din po sa 94.5 Big FM Davao Region is also connected. At dito din po sa DXKM Gates FM, connected din po tayo. At sa Magnificent FM 87.7 Nabunturan, now connected. At sa Radyo Oragon 90.7 Legazpi City, Albay, Bicol Region. Salamat po. Thank you so much. Happy Sabbath po sa lahat. Good day po. At naway pagpalain tayo ng ating buhay na Diyos. So dito tayo sa tanong, galing po kay Bibilo Bonilla Galvan. Pastor, mabasa diha sa Mark 16:2, Linggo ang simba. Explain daw. Linggo atong tanahon, simba ba sila diribe? 16 verse 2 atong basahon na Marcos 16:2 atong tanahon ison unsay gisulti din ni ingon din ni ang Biblia, at pagkaumagang umaga ng unang araw ng sanglinggo ay nagsiparoon sila sa libingan ng sikat na ang araw. O man na ginagsimba. Dito man siya pa ng simenteryo. Nung unang araw ng Sanglinggo, Sunday po ito. Kung basahin natin ang Good News Bible, sabi dito, very early on Sunday morning, at sunrise, they went to the tomb. Pumunta sila, miadto sila sa lubnganan. Huwag man yan yung simba. Kisa man yung mga nangadto dito, sila si Maria, human sa Sabat. Nagsabat sila una. Human sa Sabat, nagsunod ayon ang Linggo o Domingo o Sunday, nangadto na rin sila sa lubnganan. Kaysa Sabat, pahulay man sila. Ayon sa Luke chapter 23 verse 53 to 56, pagkatapos ng Sabat, saka sila pumunta doon sa libingan. They are keeping the Sabat. And after the Sabat, they go to the tomb, some lubnganan, sa libingan, upang makita ang katawan ni Jesus. At pagdating na doon, wala na doon si Christ dahil nabuhay na siya. Wala na doon siya. Yun ang nangyayari. Wala pong sambahan dito sa minteryo. Doon na po sila nung si Kristo'y nasalubong nila. Nagpatira pa sila at sinamba nila si Kristo. Hindi rin din yun po yun sa simbahan. Saan yun? Sa daan. Kumbaga, accidentally, nasalubong nila si Christ, yun, sinamba na si Christ. Hindi nila sinamba dahil Linggo. Sinamba nila dahil si Kristo, sambahin araw-araw. Dahil tapos na po yung Sabat ng kapahingahan. Lumipas na po. Dahil after the Sabat, Mary and other Mary and Salome went to the tomb on Sunday. Linggo. So naay dahil Domingo, naay dahil unang adlaw, naay dahil Sunday, pero wala tao nga day of rest and worship, kaya nga naman, human naman sila o simba. E katuma ang mga babae sa Luke, atong basahon, Luke chapter 23, verse 54 to 56, ganito pa ang nangyayari. Then he took the body down, wrapped it in a linen sheet, and placed it in a tomb, which had been dug out of Soldrak and which had never been used. Verse 54, it was Friday. Friday yun. And the Sabbath was about to begin. Na mag-umpisa na po yung Sabado o Sabbath. 55, the woman who had followed Jesus from Galilee went with Joseph and saw the tomb and how Jesus' body was placed in it. 56, and they went back home and prepared the spices and perfumes for the body. On the Sabbath day, they rested as the law commanded. Pag-abot sa Sabbath, Friday, pag-Friday, nag-prepare sila. Pag-abot sa Sabbath, they rested according to the law as commanded. Pag-after the Sabbath, 24:1 ng Luke, sabi dito, very early on Sunday morning, the woman went to the tomb carrying the spices they had prepared. Kisa man to, si Salome, si Marta, si Maria, og laing pang Maria, nangadto sila, gitanaw ang lubong, lubnganan, pagka-Domingo. Humana sila simba, humana sila og pahulay sa Sabbath day. Muna iso ikipasabot. Dili diha magisgot nga ang Domingo at laong pahulay igsisimba ang isgotan diha pagbisita din as mga patay dito sa lubnganan. So, salamat ison sa maong pangutana nga gipaabot dinhi sa atua. O ginautang ang Dios kanunay magpanalangin Nya kundo na mo pa mo'y dugang mga pangutana, you can text or call sa atuang numero 0907-604-1410. Ikan diri kang 2545. Hello, Pastor. Happy Sabbath. Ya, kanimo, Pastor. Perminti ko nagapaminaw sa imuha, Pastor. Mag-request lang ko sa inyuha, Pastor, og prayer kay magduha-duha. Ang magduha na katuig, Pastor, wala pa ko kalakaw. Sugod atong nadisgrasya ko sa motor, Pastor. Salamat kayo sa imuhang pagbasa, Pastor, from North Cotabato, Pastor. Salamat isuon sa imuhang pag-text sa ato ang program, no? Salamat sa abdiya, inaot nga pagkamayuhon ka sa Dios o tabangan ka niya na mabalik na kas paglakaw o matirafi ka para nga maulian na imuhang gibate sa imuhang lawas, no? Atulay suon nga kung nauntay, dool-dool ang tanakan, ako yung mga ikarecommend unta nga mga therapist, no? Para matirafi ka. Pero ang saon ay ulayo man sa bigsoon, no? So, salamat sa pag paabot sa imuhang pod sa iyong mga request na sana po pagpalain kayo ng Panginoon at tulungan po niya kayo. Salamat din ho sa pagpadala ng mga katanungan, no, sa ating mga sugid na taga-pakinig at taga-subaybay ho sa ating programa. Sa ating pagpatuloy, magilaw naming taga-subaybay dyan po sa may Nabunturan, maayong gabi diha kanila ni Pastor Pahal and family. Kumusta sa Taburete family sab diha o guban pa o diha sa may Davao region kay Pastor Emmanuel Harantilla diha sa Tagum. Kumusta tanan diha, diha sa tanan nga maabot, diha sa may Carmen, diha sa kanya Brother Lopez, diha sab sa ato ang mga tigminor, diha sa Malungon, no? Diha sa area isoon sa Kawayan, Malungon, diha sa Cabrera family. Kita-kita niya tayo din, ha? Katapusan pa man to sa June, diha, no? O karon sab nga last Sabbath isoon, na sabta diha sa Valencia City, Bukidnon, diha sa Kaulayanan Church, diha ta makikuban sa itong mga kaisunan o itong mga tigpaminaw. Diha niya tayo magkita-kita mga isuod. O karon sab sa Baduha, no? Diha sabta sa Maliksi, sa sakop sa Hinatuan ba na? Tagbina, no? Maliksi Church, diha sa Surigao del Sur, na sabta diha isuod. Now, padayon taas to panakuban, mga sugid na kaminaw, sa dili pata mo padayon sa paghisgot sa mga pulong sa Dios at sa kaminaw na isuod, ining usak alawiton, alang natong tanan, awit sa atong pagdaig, awit nga naguluhan, pag-ibig na banal.

thank you so much sigala sa mauna usab nga lawiton. Diyos ay pag-ibig para sa ating lahat. Nawa po'y pagpalain tayo at tayo po'y patuloy na gabayan at patuloy din tayong sama-sama sa ating programa para atin pong patuloy na maunawaan ang mga salita ng Diyos. Okay, padenta ison sa tuang panakuban ining taknaa at tuang basahon sa dinhi. Direksyon sa itong mga texter na ito, gikan din he, sa tuang mga nagapaminaw sa nagkalinlain ng mga lugar, no? Gikan din he, sa tuang gikan direksyon kang 2545. Ako di ay si Yaman Manti, ang amo akong pangalan, pastor, dari sa North Cotabato. Prayer request na ko, pastor, na maulian ko sa ako ang pagkadisgrasya nga maubalik na kung makasalan ka makalakaw. Salamat. Ikan kang 1799. Pastor, happy Sabbath. Matupad din na isoon. Pastor, happy Sabbath. Ato sab na isoon nga pagtagad ng ilahang mga pangutana din sa itong programa or ilahang mga request. Unsa may pagsabot ni mo ani nga statement, pastor? Those who died under the three angels' message will be a part of the 144,000 and not an addition to it. However, it helped to complete that number. Review Herald, September 23, 1880. Hindi kayo na ito masabta ni kung hindi na ito hot doon ang basa ang buong passages, no? Kaya doon na may mga puntuan eh. Sa tupak ato namatay, ilalom sa tulog kamalunda, mahimong kabahin sa kaluwasan. Ang 144,000, dili madungagan. Dili na dungagan ani. Pero makatabang sa pagkumplito sa numero. Da naman ang kumplitong numero. Inumbered naman na sila. Sumala igsoon sa Biblia. Okay, inumbered naman na sila sumala sa Biblia. Dili gyud makatabang ako. Makatabang pang madungagan. Kay kumplito naman to sila. No, inumbered naman. 12 tribes. 12,000 every tribes of Jacob, of Israel. So, based sa Revelation chapter 7, 12 ka banay. 12,000 kada banay. So, 12 times 1,244,000. So, muna yung ipasabot mga ison, nga di na kita madugang pa diha, nga kita maapil. Pero kaya yung pastor nga, it helped to complete that number. Makatabang daw nga makumpleto ang number. Kumpleto naman ang number. 144. Complete number naman na. Kay given number naman na siya. 144. So, ato ay suon nga tanawon unsa ang iyahang context jud na ini. Ato rin i-review mga kaisunan ang maong passages. Salamat kayo ha, sa maong pangutana. Ikan din ay suon sa ato ang tigaminaw kang 0997. Pastor, happy Sabbath. Kanang asa kahay tinuod sa tanang isde. Salamat si Juan Suni diri sa Rizal, Sambuanga del Norte. Ison ang tinuod yun nga isde katunyo nagpabilin nga nagdala sa three angels. Ingon nga banner, logo. Kay mauni ang old landmarks of the Seventh Day Adventist. Bisan pag unsa na kadaghan nga membro sa SDA, unsa na sila kadako, unsa ka bahandianon, pero wa na gani magpabilin aning banera, wa na gani ni gidala nga banner maisoon, di na mao. So ang tinuod nga Seventh Day Adventist, tanawan ninyo sa inyong mga simbahan kung three angels pa ba ang inyuhang mga logo diha. Di na gani three angels, gigipulihan atong bag-ong na i-cross, di na tinuod nga SDA. Gitawag na nagpigan SDA. Nga naman, naanay sign sa pagano sa ilang mga simbahan. Ang cross is a sign of pigan. Pagano na.
timaan as pagano. Nya imo ang ibutang sa imong simbahan, so pasabot nga wala na. Dili na ka tinuod ng SDA. Sa ngala na lang ka SDA, pero sa tinuod in realidad, dili na. So ang tinuod ng SDA, nagpabilin sa three angels. Sumala sa ato'y suon nga mabasa. Dito tayo suon sa kang 5957. Pastor, salamat sa imong programa nga mahayagan ang mga tao nga wala pa nakabalo sa kamatuoran, pinasikad sa Biblia. From Charlie Canoyne o Poblasyon Matanao, Davao del Sur. Maayong pagkaminaw din na, Brother Charlie. Hinautang naamo diha sa maing kahimtang, maing panlawas, o salamat sab sa padayon nga pagpaminaw. I-share ang atong program. Pakusgay imong radyo. Para imong silingan kadungog din, mahimo na kang kabahin sa programa, mahimo na kang kabahin sa mensahe, o mahimo na kang kabahin sa kaluwasan sa ubang tao. No, ang imong pag-share isoon, ato nang ginapasalamatan. O padayon lang sa kaminaw, daghan pa mga butang ato makatunan, o ipaambit sa misuban, no? Para nga daghan pa po ang masayod sa dugang pang kamaturan. Diha kay Nini Mula Dalupan, happy Sabbath, watching from Jensen. Ikan kang Bibilo Bonilla Galvan, request ko kanta, dili unta ako angayan. At isang tanaw na kung naka-download na ba ko aning kanta, bug wala galing, napasaylo ang di na ko ma-play ang maonga song kung pananglit, dili, wala na itong ma-download. Angayan, dili ako angayan, no? At itong tanawon sa ingsoon. Okay, salamat kay naaday din itong playlist ingsoon. Ay, di day mao, wala gyud isto ingsoon, wala gyud, pasensya kayo ha. Kay wala gyud sa ato adin ang playlist sa pagkakaroon, wala pa gyud ko mag-download itong bagong kagamitan ingsoon. Okay, dito tayo soon sa ito ang pangutana kang Queen 2. Pero daghan man gihapon galuto, Pastor, labi na natong naay kauban sa balay na masakiton og naakay kauban sa balay nga dili isdi ipod. Unya ka nang naay mga fellowship, Pastor. Nilutuay ang iba, ha? Di ba galutuay ang ibang host? Lain pangutan na, Pastor, na ay verse na bawal magsayaw. Ang verse igsoon sa Biblia nga nagisgot og sayaw, dili gyud ang Ginoong ma sa atong panahon ron, wala gyud gitugot nga magsayaw patakaron. Katong kang David sa una nga nagsayaw siya tungod man to sa ilang gubat nga ilahang nadaog. Pero in worship the Lord sa itong panahon ron, simbahon siya sa Espiritu kamatuoran. Juan 4:23-24. Espiritu o kamatuoran. So, wala na ta mag-apply ni anang sayaw-sayaw. Kaya ang pagsimba sa Ginoo, Espiritu kamatuoran. Espiritu, bug simbahon siya sa katahum o kabalaan. Salmo 26:7 paingon sa 9. Kana nga mga verses maison. Pero kanang sayaw-sayaw gi-apply na dito sa panahon nila ni David sa unang panahon, sayaw-sayaw sila. Pero wala simbahan. Sa panahon nga sila makadaog silang gubat sa mga tambor, mga tugtog nila, kay mo na ang mahitabo, no? Pero sa during worship sa ilaha nga pagdaig sa Ginoo, simbahon siya uban ang katahom o pagkabalaan. Kanang ingon nga, nagluto kaya naman sakiton, kaya ingon ta nga, dili na siya habitual. Nga naman, kay namalay na sakit, considerable. Kaya namay na sakit. Pero kanang walay masakit, nga naman yung tuyuan man. No? Pero sa pag may masakit ng son, nanay kay Termos, imuday ang ibutang idaan, naging nitubig. Oh. Naging mga pamaagi. Unya ka nang, na ikaubang dili, isde sa balay. Ang Biblia na ingon baya, bisan ang dumuloong nga naas imong balay, dili magtrabaho. Hindi luto, yung tadaan. Kami bisan na ibisita sa balay, luto daan, Bernes pa.
Uda gandaghanon lang kay og naay maabot nga bisita pagka Sabado makapakaunta. Yun na iso nya kanang fellowship bisan sa among mga convention na ginahimo, wala na gid may na exercise nga magluto pa panahon sa Sabado. Birnes, after lunch luto ra na paingon sa pagsa pag before magsalop matapos na tanang luto, mga buluhaton. Muna nga kung doon na may naghimo yan na igsuon nga wala pa gud na nareporma ng maong mga buhat, wala pa gud ma-revive ang ilahang pagluto, sige ka pong luto, ato na sa hangyoon o nga ayaw na intaw. No? E mag-uol pa ito maglantaw po mga kaigsunan nga ato aming gining minsahe nga nagitay preparation day mao ang Friday. So pagka Sabado ay luto kay panahon preparation day na lutoon man daan tanan. Puna ang dapat nato igsuon nga masairan. Dapat natong matuman di nato pwede nga lapason mga igsuon. Salamat kay sa maonga pangutana. Ikan kay AJ Roll, okay, nag-info lang siya nga wala sila signal sa baka karon. Mag-reply na lang ko tomorrow morning. Okay, so salamat igsuon. Kay Bibilo Galvan, pastor, ngano dili man mo kaon karni baboy basin mahay blood mo? Dili man na mo'y rason isuon. Kay bisan pa ang mga baka, manok, isda, makahay blood, manggihapon na, o sige, ni mong kaon, labi nagpinirito. Sa pagani ang mga nagkaon o gulay lang, kung ginapirito kanunay, ginauwili kanunay, makahay blood gihapon na siya isuon. Kaya ang kolesterol sa oil, mumantoy makahatag o kadaot sa itong dugo. Huwag mo nang maistiki itong dugo, niya mahibla na yun ta. Di good reason nga di mo kaog baboy kay makahiblad, dili na mo'y rason. Ang rason nga nung dili mo kaog baboy kay gideklara sa Dios nga hugaw ang baboy. Nasa Biblia na, ang Dios mo'y nadeklara. Levitico 11, versikulo 7, ngatos 8, dili ka mo mag ang baboy kay bisan siya may kuko nga buak apan wala magapangusap sa iyang kinaon mahugaw siya alang kaninyo sa unod niini dili kamo magkaom ni maghikap sa pateng lawas niini dulumtanan kini alang kaninyo hugaw. Ang Dios mo'y nagdeklara, ang Dios mo'y nagingon. Ang iyang gisultihan katong iyang pinili nga katawhan. Deuteronomio 14:2 kay kamo mo'y pinili nga katawhan sa Dios nga mahimong iya taliwala sa tanang naso sa tibuok kalibutan, gipili kamo niya. Tres, ayaw kamo pagkaon og bisan unsang butang dulumtanan. Dili tay pakanon. Ang gisultihan ison ang katawhan sa Dios. So kung kita katawhan sa Dios, ayaw kaon. Ang Dios may nagdeklara nga dili ipakaon. So maanay hitabo mga kaisunan nga dili mo kaon ang isde o karning baboy, sanglit ang Dios may nagingon nga ayaw mo kaon. Anong dili man pakaon kay mahugaw. Pagkatong mo kaon ni ini sumala sa Biblia, silutan sa Dios inigabot sa panahon nga siya mubalik na dinhis kalibutan. Sa muna ang mga isde dili mo kaon karning baboy kay nahadlok me sa silot nga giandam sa Dios. Silot ang iyang giandam. So kung gusto tan dita silutan, ayaw kaog karning baboy. Kasi mayroon siyang parusa na inihanda para sa lahat na kumain ng karning baboy. Isaiah chapter 66 verse 15 to 17. Atin nga pong basahin kung totoo ba na mayroon siyang inihanda parusa sa lahat na kumakain ng laman ng baboy. Atin pong basahin. Ito po. Darating si Yahweh na may dalang apoy at nakasakay sa mga pakpak ng bagyo upang parusahan ang mga ginamumuhian niya. 16. Apoy at tabak ang gagamitin niya sa pagpaparusa sa mga nagkasala. Tiyak na marami ang mamamatay. Ang sabi ni Yahweh, malapit na ang wakas para sa mga naglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano. Nagpoprosesyon sa mga sagradong hardin at kumakain ng karne ng baboy
daga at iba pang hayop na karumal-dumal. Malapit na ang wakas, papatayin niya ang lahat na kumakain ng karning baboy at iba pang hayop na karumal-dumal at yung nagsambang gaya ng pagano at nagpo-prosesyon. Alam mo natin kung anong grupo yung nagprosesyon. Na kumakain din sila, nagprosesyon sila, kumakain pa sila ng karne ng baboy at hayop na mga karumal-dumal. Anong sabi ng Panginoon? Malapit na ang wakas sa mga taong ito. Kung hindi tayo magbabago, hindi natin baguhin, patuloy tayong kumakain, ang Diyos ay nakahanda na tayo'y kanyang parusahan. Salamat po sa pangutana. Ay duhop nga nasabtan ang tubag base sa ato isuong mabasa diha sa balaan nga kasulatan. Salamat, ang Diyos magapakamaayo sa matag-usa. Kikan kang 5214, Pastor Nindot, kayo ang program kay daghan ang nagapangutana. Si Brad Boy ni dire sa Lingkunan. Kumusta das Lingkunan, ha? Kunos agad ito inyong anniversary das Lingkunan. Ha? Kay atong gahinan og panahon para makalaag tada sa inyong lugar. Ipahibalo lang niya ko kung mag-anniversary mo. Oh. Kung inyo na kung panahon, pero dili ay na lang po, ay lang po din naman ng Luxon. Okay. Salamat isang dirita kang Shine Alpitsi. Happy Sabbath, Pastor D. Happy Sabbath, Sab. Watching from Kalumpang Church, Kalumpang General Santos City. Kumusta diha sa Kalumpang Church, ha? Sa General Santos City nato nga mga nagapaminaw sa tuang tulumanon. Diha, Sab, sa may Kalamba. Diya kanila ni brother ni Kuya Cortez, mayong pagkaminan nito na diya, Happy Sabbath. Diya sa Gia Family Sab, no? Cortez Family. Uguban pa diya tanan, nga naminaw sa tuang programa karon. Kumusta mo, ginaot ang Diyos kanunay magapanalangin. Sa pagpadayon, sunahan mga sukit na kaminaw to continue our program this evening. Ato sa kaminaon, nasab kining usa ka awit, ako unta ang angayan sa krus, alang ni natutanan.

sa alawiton atong na ating napakinggan, tayo po ang tinubos niya at tayo po ay kanyang binigyan ng panahon, no? Yatang giluwas. Thank you so much sa iyahang pagsakripisyo alang nato. O dire tayo soon sa mga viewers nato. Gyan po kay Mary Lampagos Valiente. Happy sa Huli Sabat, Pastor. Watching from Purac, Pampanga. Kumusta po dyan sa Purac, Pampanga? Natin na mga viewers na palagi pong sumusubaybay sa atin hong programa. Thank you so much po. At nawa po'y pagpalain tayo ng ating buhay na Diyos. So, patuloy ta sa ato ang dyan kay Terence Balataria. Kumusta po dyan sa inyong lugar? Kay dyan din po kay Cyrus Garino Roslin. Kumusta din po sa atin pong mga tagapakinig sa atin hong programa. Kay Irene Jucarisa Tubo, gandang gabi po, agandang pakikinig po sa inyong lahat. At nawa po ay pagpalain tayo ng ating buhay na Diyos habang tayo patuloy na sama-sama sa atin hong programa. Okay, dito tayo sa next na tanong. Sa kung mayroon pa po kayong mga katanungan, naamoy mga pangutana, especially dito po sa Bicol Region, if you have question, comments, and reaction, just text or call to our cell number 0907-604-1410. Tapos sa pangutana, galing kang 6534, Pastor, mangutana lang ko. Unsay makaluwas sa tao? Kay ako nagpasalamat ko sa buhi nga Dios tungod kay giluwas ko niya. Ang pangutana, ang tanong, ano ho ang makapagliligtas sa tao? Siyempre ang Dios. Siya po ang ating tagapagligtas. Si Kristo. Siya po ang namatay doon sa cross. Siya po ang namatay alang-alang sa atin. Siya po ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Pero alam niyo po ba, kapatid, na mayroong tatlong klaseng kaligtasan? Ayon sa Biblia? Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 10, ito po ang ating mabasa. Muli ang atong mabasa, mga kaigsoonan, na gipahayag diha sa Biblia. Unahon ito sa Tagalog, nag-ingon, na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan. Ito'y kaligtasan mula sa kapahamakan, aksidente, katalagman, at nagliligtas na siya naming inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin. Ito pong tinatawag na nagliligtas, saan tayo nililigtas niya? Sa kasalanan, sa magitan ng kanyang kamatayan. At umaasa tayo na tayo kanyang ililigtas muli. Kailan yan? Sa kanyang pangalawang pagparito. So ito pong tinatawag na kaligtasan mula sa lubhang kamatayan, yan ho ay kaligtasan din natin na nakamtan sa araw-araw nating pagpamumuhay. Tayo'y kanyang inalagaan, iningatan, iniligtas, iyat ang giluwas sa tanang matang sa katalagman o kamatayon. Kaluwasan na siya. Kung basahon ni mo iso ng salmo, atong mabasa din eh, muna ang ato ay suon nga masabtan. Ha? Ingon sa diniya sa Salmo, Kapitulo 50, Versikulo 15. Sa may giingon diniya ang mga sukinti kami na, ug tawgon mo ako sa adlaw sa kalisdanan, ug pagaluwason ko ikaw, ug ikaw magahimaya ka nako. Day of, nga gitawag ug mga katalagman, mga kalisdanan, mga kabagabagan, mga sakuna, nangako ang Diyos na tayo kanyang iligtas. Sabi niya, call me from the day

0: of destruction, and I will save you. Luwasunta ka. Ha? Tawagin mo ako. Ha? Tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagabagan. Ililigtas kita at iyong luluwalhatiin ako. Sa Bicol Bible, sabi niya dito, asin aragnon mo ako sa aldaw nin kahurasan. Ililigtas ta ka, asin ika panggagalagnan mo ako. So, giklaro mga kaigsoonan, mga kapatid, na God will save us from danger, from harm and danger. Iyat ang luwason. Kaluwasan na. Ikaduhang kaluwasan nga giluwas ta niya from the bondage of sin through the death of Jesus Christ. Iniligtas niya tayo mula sa kasalanan, mula sa manang kasalanan. Dahil tayong tao ay isinilang, tayo ay gitawag og sa tiyan pas inahan, nakasunod ta sa sala nga panulundon. Sumala sa Salmo 51 versikulo 5 nga gisulti ni David nga sa tiyan pa, ha, ingon sa dinhi isoon sa Tagalog version, narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ipinaglihi ako ng aking ina. Mana yun na kasalanan. Ha? Manang kasalanan. Sa Cebuano sabi, aniakar ako na tao sa kasalanan ug sa sala, gipanamkon ako sa akong inahan. Sa Bicolano version, uya sa karatan na naginibo ko. Asin sa kasalanan. Asin sa kasalan. Ipinagdinman, ipinagnidam ako nin sa kuyang ina. Muna'y giingon, mga kaigsuunan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Manang kasalanan at tayo tinubos sa pamagitan ng blood of Christ. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Anong sinabi? Sabi niya dito, na inyong nalalamang kayo'y tinubos, iniligtas tayo, hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Manang kasalanan, tinubos tayo, iniligtas tayo sa manong paraan, kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa kordirong walang kapintasan at walang dungis sa makatuwid bagay, ang dugo ni Kristo. Through the blood of Christ, we are all saved from the bondage of sin, from the inherited sins. Christ will save us. Yan ang ikalawang klase uri ng kaligtasan. Ang pangatlo, yung kaligtasan sa buhay na walang hanggan na ibibigay ni Kristo sa iyo sa kanyang pangalawang pagparito. At ang kaligtasan na ito ay makakamtan natin sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kanyang kaluuban. Sinabi niya dito, mga kapatid, sa Hebreo chapter 9 verse 28, ito po ang ating mabasa. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang makasalanan ng marami sa ikalaway papakita na hiwalay sa kasalanan. Nung una niyang pagpunta dito, pagparito sa sanglibutan, tayo tinubos dahil sa kanyang handog, pero siya'y magpakitang muli sa ikalawa, hindi na para sa kasalanan, kundi sa pagliligtas sa mga tao na nagsisipaghintay sa kanya. Sino yung ililigtas? Yung mga tumutupad. Revelation 22 verse 14, it says, Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. Mapalad sila na tumutupad sa kautusan ng Diyos, dahil sila'y bibigyang karapatan na makapasok sa kaharian sa pamagitan ng mga pintuan nito. Ang makapasok yung mga tao. Ha? Yung mga tao na nagsisipaghintay sa Kanya. Yun ang pahayag ng Biblia, mga giliw naming taga-subaybay. Sana po na sabtan, nakuha ang punto sa tuang tubag base sa balaan nga kasulatan. Okay, galing kay Sylvia Arcalarong Kilio. Happy Sabbath, Pastor. Ask ko lang, pag nagpahulam ko og kas nga kwarta sa akong higala, unya ang iyang ibayad sa ako halin sa iyang binuhi nga baboy, unsay akong buhaton? Salamat, Pastor. Adawaton ni mo kay imo tong utang, dili man to kay bahin ni mo sa iyang pagbuhig baboy. Dawaton, ibayad naman to niya, kaya nakautang man siya nimo. Ang dili maayo kung bahin to nimo sa iyang pagbuhig baboy, kinihatag ka o ipuhunan ka, muto di maayo. Pero kay nakautang siya, unya ang halin na kwarta gibayad si mo siyang utang, wala kay tulog bagon. Kay mo muto iyang panginabuhi, bayad man nanto siya. Ang problema diha, kung ang baboy nga gibuhi na kay porsyento, ay ang diha ka nalang bigit. Kay sama ka na mga tao, mga lahi-lahi sila, mga panginabuhi diha. O ba na may mga lahi-lahi mga panginabuhi niya, nakautang to sila, nakahulam niya, mubayad sila. Di naman ka mukisyo, kahagi ka tong kwartaha. Kay iya man tong obligasyon pagbayad si muha. Sa ako nakita, wala kay tulubagon, wala kay angay buhaton. Imo ra inon nga salamat kay na imong gibayaran akong utang. Muna isuon. Oh, kay ngano man, dili man to porsyento nimo, dili man to bahin nimo. Pero kumuhatag siya nimo og bahin atong imuhang paghalos sa boy, ingon siya bahinan ta ka brado. Ayaw kay bahin naman to nimo. So muna isuon mahitabo. Lahi tong gibayad sa utang, lahi po tong imong bahin. Oh, so wala kay tulubago ni ana. Kay niigo man lang siya nibayad sa imuhang utang. Kay ang Biblia nag-ingon man na kung makautang ka, mubayad ka. Kay ang dili ko na mubayad sa utang, dautan, sumala si Biblia. So walang ingkamot kita yung sunog bayad sa hinahinay nga pamaagi. Gikan kay Bibilo Galvan, ngano makasala man ang tao? Ete, ingon siya din niya. Nanunsa may ato'y kasulti nga ang kasuguan mo ang sala? Palayo ka na. Ngani kung dili pa ang kasuguan, dili unta ako makailag sala. Dili unta ako makailag unsay pangibog, kung ang kasuguan wala magingon, dili ka magkaibog. Labing balaan og silimbahon ka nga amahan namo, dalay gun ka sa tanang panahon. Salamat kayo sa imong mga pulong, among gisaluhan. Salamat sab sa mga pangutan nagtubag nga imong gihatag kanamo. Nininintak na karon, i-bless Lord ang tanan nga naminaw, tanan nag-view online, tanan nga mga radio station nga nahimong kabahin ni imong programa, panalangin sa kanunay o gayaw sila biyay. Tabangi sab Lord ang tanan nga doon ay mga balatian ron, kausap Ginoo maghahatag kanilang kaayuhan. O nintak na temporary sa mi Lord nga magaundang ni imong programa, apan naglaumi nga padayon ka magauban ka namo. Bantay kami, ayaw kami itugyan sa panulay, nanualuwas sa kami igikan niini. Salamat sa pagtubag nimo kanamo, salamat sa paghatag, salamat sa pagpasaylos mga sala, salamat sa mga pulong pagkamaayo. I-bless Lord ang mga adunay balatian, tabangin taon sila. Labinasi mo mga anak sa North Cotabato, sa Musa Kaisoon, Tipaminaw, nga gusto siya Lord magkabalik o Lakaw. Tagayatan sa milagro, ikapa, pasulis sa kusog, iyang mga tiil, iyang kabukugan, iyang mga ugat, pinagis imong gahom aron nga makalakaw sa balik Lord o makaservisyo na sa dakanimo uban siyang pamilya. Salamat naman sa pagtubag, salamat sa pagkamaayo. Pagadawato na mo kining tanan, nituwa na mo kining maangkon, sa ngalan o gahom ni Kristo, among manluluwas. Amen. Bueno mga sugid tagaminaw, thank you so much sa inyong pakikuban. Kanato ning atong programa, hangtod na sa sunod ni gayon, kinis Pastor D, magaingon na sa ganinyo. Dahang salamat sa pagaminaw, kung maminaw ka, mapulahan ka, dalaygo ng Diyos.
1: Paalaala ang hinihati
2: at pinapakanggan ang mga sasatanan mula sa sabal ng kasulat. At kung sa satin, mayroon na iyong mga katanungan, dito na kang i-guess o tumawag sa ating cellphone sa 912-9451-685. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpapala ng Diyos
1: kasama ka sa aking dalangin.
3: Nakatutuga sa 90.7 Radyo Orago.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, urang, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Kita.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kang sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, urang, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Ang tabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng parataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamigbi mo kami.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun. Ito na ang inyong mga paboritong OPM hits. From the 80s, 90s, and today.
3: Ang pasiyan.
1: Siguradong solve ang inyong Sabado morning.

0: ako? Sobra! Ikaw nga ni ang susi kang puso ko. Pati lang ka? Susi sa kaida mo kasi bangdi!
1: Ah, ito sa replikin!
2: Sarikulado o hagod!
3: Nanay, anong pangalan mo?
4: Midnight Blues Gleaming. Video matanday ang nalawas ang mga damon at tuhod.
3: Simula po pang nag-inom ka pang supplement ko, kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
4: Maray po.
3: Maray na? Kung nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
4: Maray ang lawas ko ay garo.
3: Magaan?
4: Magaan. Ang
3: pagkaturog mo?
4: Pagturog ko, okay na lang po.
3: Ayun, sa pag-CR mo? Maayos na? Maray su kape?
4: Opo.
5: Ang main sumula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
6: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Hello, sir. Sir, pwede po matakot? Matano, Anito. Hindi po tabi ang lugar ka ng mga gwapo?
1: Sana,
0: Hindi ba gano'y lahat, ha? Iyo, ihon ako kaya siyang dayo ka.
2: Mas sa Bicolano,

0: Siyempre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan mo?
3: Love this.
2: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
3: Kasi po, yung mata ko,
2: malabo.
3: Malabo.
2: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
3: Medyo malinis ma.
2: Malinaw-linaw na?
3: Malinaw-linaw
2: na. Nakakakita ka na ng konti?
3: Oo.
2: Oo. Oh, so, maganda ang ice ba?
3: Maganda yung ice ba.
4: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Iksenang Pinoy Banda ngayong Sabado sa Uragon, Sabado OPM.

0: Mas sa Mikulado, Orakul!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Isang umaga, nagising akong wala ka. Isang bakanteng unan at isang maluwag na kama. Hindi mo nakuhang magpaalam kung saan ka pupunta. O baka naman nalaman mo meron akong iba at di mo kinaya. Sa wakas, malaya na kaming makakapunta.

ito nakuhang labanan. Agad kitang hinanap, niyapos ng mahigpit na yakap, na kahit hindi ka magsalita, mga luha sa iyong mga matay na umusap. Tinawag kitang baliw at wala sa katinoan, pero ako pala tong mas malaki ang pagkukulang.

0: The number you have dialed is either unattended or out of coverage.
1: Ang tamang oras sa buong kapuluan. Alas 6:20 ng umaga.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
7: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
8: Magayon ko, nagralang to ang grado. Yan po ni Nins Juice.
7: Dati ang grado niya, pera?
8: Ano man, 90, tapos nag 94, nag lockdown, nagbiglang nag-donate.
7: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, honor.
8: May isa ko siyang 89, naging 92.
9: Tapos ngayon, with honor siya.
7: Tapos healthy.
8: Oo, healthy. Okay. Pinagtaba man, hindi siya magsusok siya magkakaan.
7: Active.
8: Oo, active. Tsaka, ano yung...
7: Ayan, ang pagkakaiba kang Nins Juice, sa dahil nakaka-Nins Juice, anak.
10: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santolino, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
11: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Balon Travel and Tours in Chera de Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Halo-halong Pinoy favorites. Dito lang sa Uragon. Sabado OPM. Sabado OPM.

listening to 90.7 Nacho Uracun.

0: umarapot?
1: Paano ano ito?
0: Totoo po na hali sa ukayan mga tao?
1: Bako! Sana man napagtubod yan.
0: Pero ma'am, ang sabi po kaya ni Lolo, gikan sa ukayan mga tao?
1: Oh yun, eh sorry na. Bako man pamigyan mo ang pagsasabi ko.
2: Pasabi.

0: kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Eksenang Pinoy Banda ngayong Sabado sa Uragon, Sabado OPM.

0: ipakita mapo ng inyong mga orasan. Saktong ikapito ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Masabikulado Uragon!
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
2: Pambato ng lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Babes, malapit ang anniversary natin.
6: Oo nga, no. Parang kailan lang.
5: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
6: Siyempre, sa Lolay's yun.
7: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, miki bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services, now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo!
0: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
0: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan
0: at sa Mark Cafe official Facebook page.
1: J-Mar,
0: todo panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
2: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radio Oragon, in the service of

0: Philippine Standard Time. It's 7:20 in the morning.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywang. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Geraldy Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekadang paglilingkod. Ang Geraldy Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Geraldy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Geraldy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa GeraldyBalonTours96@gmail.com. Kung mag-like sa katalang FB page, Geraldy Balon Travel and Tours in Geraldy Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge Amazing Beauty and Wellness Rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB.

Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y. Huli na ang programang matutok sa pagpapabasko kan kulturang Bicol noon, Oragon. Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa inyong urag asin talento, Oragon. Bicol, kakaulayon mga personalidad sa likod kan bareta, Oragon. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinaba, Oragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Oragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Oragon. Bicol, Bicol, Bicol.

0: Oy, good morning! Good morning! Diyos maray na aldaw sa liwat mga tugang mga manoy, mga manay. Sabado na naman palan, adi? Kaskasun talaga ang aldaw. Nasa primerong simana na kita kan bulan. Pero di pa man mabuklit. Amay pa talagang marata na huli po kan grabing alingahot. Ay tapos si yinugyug pa kita kasubanggi baana. Pero sabi ni kapatid, Firefly Winter Sally Luces. Ha? Nag-linog? Hindi niya ho naramdaman yung lindol. Ewan ko kung anong kadahilanan. Bahala na ho kayo mag-isip. Araw ho ngayon ng Sabado as usual. Ito ang inyong palatuntunan, Uragon Bicol. Sa pangaran siyempre kan mga diuragtang kongresista sa panganot ni Congressman former Yorme Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Sirima ni Congressman Attorney John Almario Jan. Siyempre pa ang gabuspong pag-iribata sa Ako Bicol Party List. Makakaiba na naman doon sa indong amigo, si Papa Rod Rod Perez. At yan siyempre pa sa kung haluin ng pag-iriba sa programang ini, ang babayeng daipang katurog, alagad, pait na. Firefly Winter Sally Luces, magandang umaga kapatid, welcome back.
1: Good morning kapatid, good morning din sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa 90.7 Radyo Oragon at siyempre sa kanilang mga tahanan. Hello mga kaalitap-tap! Ayan, live po tayo ngayon sa ating page na Firefly Winter Das Alitap-tap at siyempre sa Rad Oragon.
0: Okay. Ako, marami tayong mga dapat mapag-usapan, kapatid. Ilaan pa lang, siyempre, meron tayong mga bisitang dapat makapanim natin maya-maya ng konti. Sige, pero bago yan, balitaan ko muna kayo. Ano nga ba mga ganap itong mga nakarang araw po naman na siyempre pinasinayaan po na ating mga kasamahan sa Ako Bicol Party List. Ako Bicol! Nagkaigapunin coordination meeting ang Ako Bicol Party List kasabay po naman si City Mayor Ray Bragais Cantabaco para po sa pagpapautob kan Padyak Asenso Program sa nasabing syudad. Siraron po naman kan livelihood program na ini 10 tabakenyong binipisyaryo at matatawanin Padyak na magsinayang sirbing punan o dagdag kabuhayan para muna para po naman sa saindang pamilya. Kompeto po ka na sabing programa na makapagtaunin na konkretong tabang as in oportunidad sa mga naghihinguang magkaigwanin mas matanos as in mas masarig na hanap buhay. Nakisumaro po ang Ako Bicol Party List sa Community Caravan na ginibo sa Albay Farmers Bounty Village dyan sa Kagmanaba, Uwas, Albay, Kanakaaging Aldaw. Kumilabot po naman sa 436 na mga katauhan gikan po sa Barangay Maramba, Barangay Nagas, Barangay Tapel, Barangay Kagmanaba, asin Barangay Badian, Uwas, Albay, at natawanin mainit-init na sopas na may bunay pang kaiba. Personal na pong pinag-partisiparan ni Vice Gobernador Diday Co ang nasabing Community Caravan. Panagos po ang paggatod ng serbisyo ka na Ako Bicol Party List para man sa mga kababayan ta. Kanagagi pong aldaw, liwat naggatod ng libreng mainit-init na lugaw asin bunay sa Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Legazpi City para po sa mga pasyente, mga bantay, medical staff, volunteers sa sinibaba. Uminabot po sa 1,340 ang nabinipisyuan ka na sabing libreng pamahabun. Sarong dakulang pakinabang na idarakan click project ang DICT asin ka na Ako Bicol Party List kung sa'y nagagamit ang unyan ang nasa 75 laptops na naipanaw sa mga estudyanteng Bicolano. Panagos pa ang DICT asin ang Ako Bicol Party List na nagtataokan sa inang serbisyo asin tabang para man sa maika-ika o ikakatalubo kan modernong teknolohiya para sa mga kahubinesan. Pinagpanginutan po ni Ako Bicol Party List Attorney John Franz Almario Chan ang pagbusol kan mga propuestong day para sa pagbugtak ng Philippine Strategic Petroleum Reserve System sa pagdangog kan komitiba or Committee on Energy. Pabeto po naman kayo ning ma-share to ang bastanting supply kan petrolyo sa panahon kan krisis. Mas mapag-usugan presyuhan kan mga produktong petrolyo asin mapasarig ang seguridad sa enerhiya kan nasyon. Ibig doon pa ni Chan ang importansya kan pagkakaigwanin matanos na reservang petrolyo asin mga programang matabang sa mga sektor na dayman na apektuhan kan pagtaas kan presyo kan mga produktong petrolyo. Sa sa Diyos. Mga Jokes. Sa oras na mga tugang na 31 minutos na, magalis po ang alas 7 ng pagkaaga, taod-taod sana. Babalikan tapo po ang nagkapira.
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil ito na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pa-premio. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasagad Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbohex.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe niyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. Natatadang 27 minutos, alas 8 na.
2: This time check is brought to you by Liveraid, Silymarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys!
1: Alright, welcome back. Sige na, pag-unayin na ng mga tugang and sa tuwid ng diskubrihon, kumbaga ano pa ang mga programa si proyektos, mga plano kan sa itong mga pag-iriba sa Kongreso. Pero siyempre sa paagayan kan Regional Coordinator, nauya sa kunyan, iyo po ang nagpakapi for the very first time. Siya tabi, ha? Oh, for the first time in Philippine History Jokes. Isulat mo ngayong araw na ito, napaka-importante ng araw na ito. Ngayon lang talaga ang kauna-unang pagkakataon, kapatid, na nanlibre ka. Ha? Oh, hindi ko nalala na napalibre ka. Kasi every time, every Saturday, pasok mo palang, Patid, kape!
3: Ano ka, pagpasok mo palang, lumalaw ang ilaw. Yung pagka,
1: talaga. Oh, sige na, kumusta? Anong magandang...
3: Hindi, iko-correct lang kita, sasampaling kita dyan. May budget ang office nila, pinapakape kita. Anyway, good morning ulit. At okay, nagbabalik tayo. Nagbalita si kapatid. Hindi mo ata nabanggit yung Pajak Asenso dyan.
1: Oo, kita mo na lang. Hindi ka nag...
3: Ako pala yung
1: number one na news.
3: Actually, nasisilaw ako, Jokes. Nag-reflect yung... Kanina bang sasakyan yan? Paalis mo nga.
1: Oo, ganyan. Bawa ka masyado maingay. Talaga ito.
3: Grabe, nakakasilaw talaga ang ano mo. Ang anong unit yan?
1: Aftong.
3: Grabe, ang sakit sa mata.
1: Ito mga kapatid, parang awa mo na. Huwag naman siya masyado pinapahiya mo naman.
3: Sobra mo naman pinakintab yung ano mo, yung sasakyan mo. At lalo yung dito pumapasok o tutok na tutok sa akin.
1: Huwag ka na masyado mariklamo si Mariosip.
3: Diba? Nasisilaw mo na. Kaya tingnan nyo, nakaganito ako. Oh, look. Kapatid.
1: Oo nga, parang kang Santa. May halo ka. Ayun, o yan, matinan mo.
3: Buti na lang nilagyan na ni Jokes. Talaga ito si Jokes.
1: Malakas ka talaga ka, Joke. Ano?
3: Anyway, hindi kapatid, ka bago natin interviewin itong ating mga bisita, okay, pahapyaw lang po ako ng program ng Ako Bicol Party List, ha?
1: Okay.
3: Ika-dalawa na to, kasi yung una, pilot project na Ligaspi. We have 15 beneficiaries. We'll just update you kasi every quarterly, nagkakaroon po kami ng post-evaluation and based dun sa aming mga evaluation, ang iba nating mga kapadyak ay bumitaw na.
1: Ayun, bakit kasi?
3: Hindi na sila humawak sa bit, di ba?
1: Bumitaw na.
3: Bumitaw sa bit, hindi kinaya. So, kasi... Under, ano ba siya, may kontrata siya for
1: under
3: 3 years.
1: Under kontrata
3: siya. And well-explained ang programang itong Pajak Asenso. So, hindi siya ganun ka, akala mo na magkapadyak ka na o okay na. Hindi. Kasi yung ating partner na Shock, itago na lang natin sa pangalang Shock,
1: okay,
3: ay talagang naghahanap sila ng sales. Kasi ito, parang mini-franchise mo eh.
1: Yeah.
3: Bibigyan ka ng...
1: Oh, hanap buhay syempre. Rorolling mo. Kikita ka. Kikita rin naman yung nag-sponsor sa iyo.
3: Exclusive pati ang ano, ang
1: yes, contract.
3: Product. Hindi ka pwedeng bumili sa kakompetensya
1: ng... Yan kasi minsan kapatid ang hindi masyadong na-appreciate ng mga especially mga baguhang negosyante. Kasi talaga matutunan nila yan. Kung baga isa puso nila.
3: Tapos, natatawa nga kay Mamani. Actually.
1: Bakit?
3: Pasensya na po dun sa mga nakikinig ah. Sabi niya, kumusta naman ngayon yung Pajak Asenso natin? Uma-asenso ba sila? Sabi ko, ma'am, very limited pa kasi naman ang time. Di mo talaga siya makikitang kung nag-asenso na ang isang tao. Kasi kailan lang naman bagay na release, di ba?
1: Pangalaw pa lang naman.
3: Oo, kailan lang naman na-release. October siya na-release, October 11. So, what do you expect? Hindi naman yan agad talagang...
1: Normally, give it like mga 2 years to 3 years.
3: Yes, ganun naman talaga ang business. Tsaka, unang-una, may mga pangangailangan. doon sila kumukuha ng araw-araw nila eh.
1: Yeah,
3: kasi
1: yeah,
3: karamihan po ng beneficiaries ng Ako Bicol for this Padyak Asenso is talagang walang ibang hanap buhay. Ito lang, pagbabanta or mga galing sa nagbibenta ng mga sinapot,
1: yeah,
3: mga ganon. Tapos bigla nag-shift sila sa ganitong business. Hindi tayo mag-expect na talaga ano. Pero ang maganda dito, nakakatulong sa pang-araw-araw nilang buhay.
1: Yeah.
3: Una, pambaon daw ng
1: mga anak.
3: Mga anak.
1: Uh-huh.
3: Tapos doon na din nila kinukuha yung pagkain nila.
1: Mm.
3: Kaya lang everyday, kung may natitirang doon sa paninda nila, yun na rin ang kakainin nila.
1: Nahuhugot.
3: Oo, nahuhugot. Tapos lalo na, kapag, ano talaga, pag, diba, ang iba, kasi based doon sa mga interview namin, ang kita mo sa isang araw net,
1: okay,
3: pinakamababa na interview ko is 400.
1: Okay.
3: 400 a day.
1: Mm.
3: I-times mo yan sa 20, sabihin mo ng 20
1: days.
3: Ayan, 21 or 20 days. How much is that?
1: Ilan yun? 200?
3: 400.
1: 400. 4 times. Mga 2,000 more or less.
3: Ganon? Mm. Mababa baga.
1: Mm.
3: Tapos yung iba, pinakamataas na yung dito. Yung dito sa may Baryada.
1: Mm.
3: Nasa 3,000, 2,000. Good yun kung araw-araw. Pero ang ano natin is fluctuating. Hindi talaga siya stable, di ba? Kasi depende sa panahon.
1: Yeah.
3: Depende kung... Yung
1: bakasyon. O normally, alam mo naman, kung ang target client mo, mga estudyante, mga teachers, eh, pag ganun bakasyon, di natural, magkakaroon ng tinatawag na lean days.
3: Oo. At saka yung iba nga, since, hello ma'am, since bakasyon, hindi na mo, isinurrender yung ano?
1: Ako parang ito yung
3: nag-promise na
1: lumpia, fresh lumpia.
3: Fresh lumpia.
1: As in, pasuki na yan.
3: Janet Haushan Carillo na
1: Janet! Hindi ka nakalimot.
3: Thank you so much. Hori, mag-promote ka muna.
1: Grabe naman, nakaka...
3: Ayan, live po tayo. Binigyan tayo ni Ma'am Janet.
1: Salamat.
3: I-share po siya ng...
1: Kilikaw.
3: Ikaw talaga.
1: Last Saturday. Galing dito si Ma'am Janet.
3: Ikinakita sa camera.
1: Ma'am Janet, okay lang. Welcome back. Salamat unang-una, salamat sa ipinadala mong tawag dito.
3: si jokes na lang. Gusto niya talagang makita sa camera.
1: Janet, thank you sa pamahawon, nag-beat-beat mo niya.
3: Pakita natin na, kasi kami dito, pag may nag-i-sponsor, pinapakita talaga namin ko. Wow! It's my favorite!
1: Naku naman!
3: Really?
1: I love it! Ikaw talaga, kapatid ha? Sige. Salamat, Ma'am Janet.
3: Salamat.
1: Mukhang everyday may ano na, kung may sasabihin na. Gusto ko muna malaman kung masarap.
3: Ay, oo
1: kasi
3: naman.
1: Mahirap baga mag-endurso man yung jokes na hindi mo naman talaga kabisado yung ano ba talaga ang lasa.
3: Anong lasa ba nito? Titikman natin.
1: Pero sabi ni Ma'am Janet, base sa kanyang description last Saturday, ito yung talagang hinahanap-hanap dyan sa barangay nila.
3: Oo, madam.
1: Di ba nag-ano ka? Nag-catering ka? Nagpa-order?
3: Nasa brand ka sa ano? Nasa brand ka sa... Sige,
1: gusto mo. Announce mo na. Ano ba? May cellphone number ka ba?
3: Bus ka lang dito. Sa fresh lumpia muna.
1: Ayan, ayan.
3: Focus ka lang muna sa fresh lumpia. Ginugulo mo si ma'am. Titikman natin.
1: Titikman mo kung okay na to. Fresh ba itong lettuce na to? Lettuce ba ito?
3: Ato. Diyos ko.
1: Mukhang galing ba ito sa Albay Public Market? Alam mo, ano ba ito? Kaya nanay enda ito. Ay, daraga.
3: Daraga.
1: Dalawa lang nagbibenta ng daraga. Kilala ko. Lasibal. O kaya naman si Napa. Ayun. Alam mo naman.
3: Actually, hindi ako mahilig sa mga sauce. I can eat na walang mga sauce.
1: Ano ating alamang?
4: Ay,
1: alamang. Lakang kwentang kausap. Kahit kailan talaga, pahama ka. Sige, mamaya ko titikman yan. Nagsasalita ako eh.
3: Sige na. Madam, saan ang tatagpuan itong ano mo? Titikman ko na ha.
4: Okay, good morning po. Bale po, ako po si Ma'am Janet ng Kilikaw High School. So, ito po, may dala ako ng fresh lumpia kina Ma'am Sally at Kuya Rod.
1: Yeah, salamat.
4: Bale, kung in case po kung sino mag-order, pwede nyo naman po ako i-text or i-chat. Text nyo po ako sa 0918-680-9276.
1: Pakiulit, Ma'am Janet, dahan-dahan, medyo mabilis.
4: 0918-680-9276.
1: Okay, sa chat naman tayo. Sa ano sa messenger
4: po,
1: mo? Ano bang FB?
4: Ang messenger ano po, FB account ko ay Janet Haushan Carino po.
1: Ayun, Janet Haushan Carino.
4: Apo.
1: Okay.
4: Ah, pwede po sir, magpa-thank you lang po ako.
1: Sige, go.
4: Sige na, thank you. Bali, magmabasa akong script. Oh, ah, sige, basahin mo na yung mga masasalamatan mo.
1: Pinaghandaan niyo po kagabi.
4: Opo. Asanawit lang po ah.
1: Okay lang, sige lang.
4: Bali, on behalf po ng Kilikaw High School, papasalamat po kami sa lahat ng dumalo sa aming brigada eskwela
1: this week. Very successful
4: po,
1: naman yata.
4: Successful po talaga yung yung brigada namin. And ready na po kami talaga for this coming
1: Monday.
4: June 8. Okay. Opo, para i-welcome ang aming mga estudyante.
1: Yan, very good.
3: Kami doon.
4: Ah, pwede po ma'am. You're welcome po ma'am. So, sa ngaran po kan Brigada Eskwela Committee, kan Kilikaw High School, sa mong pinapaabot ang sa mong maninigong pasasalamat, as in pagpasalamat sa lambang saro sa indo para sa inyong mga oras, pagkahigos, magkakarahayan buot, as in aktibong pagpartisipar sa Brigada Eskwela sa taon na ini. Ang sa indong dedikasyon, paghigos, as in espiritu nin pagbuluntaryo. Totoo at nagkaigwanin dakulang ambag gikan sa paglinig asin pag-ayos kan mga pasilidad pagpintura nin mga dingding pag-ayos kan mga maluyan ang matakos ning paparod kurang na kita pag-ayos kan mga classroom sagkod sa pagtaong materialis asin mga recursos gabos natabang dakula man o sadit dakulang bagay po ini sa samuya huli sa indong pinagsarong paghigo suporta asin da ano ini da nagbabagong pagkomit nakamita nin matrayumpo ang sarong bago ligtas malinig asin marhay na preparadong eskwelahan na andam na para sa pagbukas kan mga klase. Dai ini mamumukta kun mayo kamo. Pinahiling nindo na kun nagtiripon kita asin magtrabaho bilang sarong komunidad, magkakagibo kita nin mas marhay asin mas maginhawang lugar para sa tumunga aki para magadal asin magdakol. Salamat po sa pagiging kaiba mi sa edukasyon asin sa pagtabang sa mong magdugdok min eskwelahan na kaipuhan pag, para sa pagpasiguro kan sa tong mga estudyante. So, in behalf po kang sa kuyang principal, sa muyang principal po, si Ma'am Tess Rañada, asin si Sir Joel Saison, kami po ay taos puso ng papasalamat sa gabos po na nagduruman, mga stakeholders, tapos yung mga parents as in mga estudyante. Salamat nun po nin marhay. Thank you po.
3: Ayan, thank you so much. Ito, nakalimutan ka na namin.
1: Nakalimutan ka na namin sa sobrang masarap talaga pala.
3: Pwede bang may party?
1: Masarap. Okay, Ma'am Janet, masarap.
3: Ano pa bang ibang ginagano mo aside from ito?
4: Ano naman po kami kung gusto niyo po mag-order for mga occasions, nagluto naman po.
3: Okay. Aside from ano, anong product?
1: Yung mga anong mga putahe? Yung mga
4: angaya carbonara,
3: spaghetti. Pwede namin natikman yung carbonara.
4: Kahit ano po, you just name it at agom ko po ang maluto. Hindi man.
3: Wow. Ay, talaga.
1: Ang lalaki pag nagluto, masiram talaga.
3: Masarap talaga. May halong pagmamahal.
1: Masiram talaga.
4: Salamat
1: Ma'am Janet. Ako mismo mag-i-endorse nito eh.
3: Masarap
1: in fairness. Mukhang mapaparami ako nito.
3: Yes. Mata bumawas na yung ilok ko kakasaya.
1: Ako nga, to be honest, once a day na lang kumakain. Once a day na lang kumakain kapatid. Ito na, hanggang, ito na, lunch, dinner na ito hanggang.
3: Once a day?
1: What? Kahit na naman, wala kang kwentang kausap, yung mo lang mapagbigyan. Ba yan?
4: Mayat yan si Papa Rod.
3: Ayan na, madam.
1: Anyway, Ma'am Janet, salamat
3: po nung
1: tabi.
3: Thank you so much, Ma'am Janet.
4: You're welcome po.
3: And thank you sa lahat ng mga tumulong sa Brigada Eskwela dyan po sa inyong schools. At napakalaking bagay talaga yung ginawa nilang radio hopping. Kasi nga, even doon sa Buragwis Elementary School, nagulat sila nung may mga sumali sa fun run na hindi naman, nagulat sila. Kasi yung fan run nila, may prize pala yon, mga token-token lang. Ang nanalo, hindi nila kilala, mga taga-ibang lugar. Narinig lang ata nila talaga sa promotion sa mga sa radio nung nag-radio hopping sila. So, yung mga nakikinig dyan, if gusto nyo po...
1: Ubod
3: ng sarap.
4: Opo. Ayan po,
3: yung mga nakikinig po dyan, na mga sa schools... pwede po kayo dito. Welcome po kayo sa program po dito sa Radyo Oragon 90.7. Especially po every Saturday dito po sa Oragon Bicol. Just message us po sa aming mga
1: gustong mai-endorso ng mga
3: benefits. Saka, pwede rin kayong magpa-advertise. Mura-mura lang. Let's talk. Pwede naman ex-deal. Pwede niyo yung ex, bigay niyo sa kanya yung deal sa akin. Okay. Ayan, batiin lang muna natin yung mga nandito sa ating Facebook Live. Si Ma'am Emmy Abunda Bahoy, good morning po Ma'am Sally. Number one, hashtag ako Bicol Party List. Si Kuya Kyle Exia, good morning po Ate Firefly Winter po at SM Rod Perez po. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa, serbisyong may puso. Antoinette, good morning po. Vanessa Diaz,
1: yes.
3: Hashtag ako Bicol Party List and good morning. Ayan, balik tayo. Thank you so much, madam. Ayusin mo yung camera ko. Ayan. So, balik tayo dun sa Pajak Asenso. Opo, thank you. Dun sa tayo sa Pajak Asenso.
1: Thank you, ha? Thank you. Opo, salamat.
3: In short lang, kapatid.
1: Okay.
3: Dahil mga, syempre katulad din natin sila na mga minimum wage earners, diba? Kung ano yung ano natin, pinagkakasya lang natin yung everyday natin. Ang pinaka-importante dito ay nagawa ng Ako Bicol Party List na makatulong dito sa ating mga kababayan na
1: yes. Makasabay sila.
3: Yes. At saka ngayon meron kaming sabi ni Ma'am Annie na yung mga na-displaced ng trabaho, mga nawala ng trabaho, baka gusto nilang mag-ano. Pero pag-uusapan muna namin kasi siyempre, hindi naman sa Ako Bicol Party List yung Pajak, hindi naman sa kanya yung food cart. So counterpart lang kami dito na ang Ako Bicol Party List ang nagbibigay ng initial capital na worth 5,000 pesos. Pero product na po ito ng shop. So yung food cart po, ang price po noon ay 18,000. Di ko lang alam kung may price increase na to kasi ito yung last year namin na presyo. Yung food cart sticker nila is nasa 4,400. Yung high pressure cast iron single burner nasa 1,500. 16 inches aluminum wok 1,000. Yung 11 kilogram na LPG tank nasa 2,000. 17 liters na cooking oil 1,700. Tapos may kasama na po siyang utensils, mga tongs, strainer, cooler, tapos tray, tsaka kung ano pa, kasi libre po yun, yung initially yung gagamitin, nasa 3,400. So, ang total po nitong Pajak Asenso ay nasa 37,000. Bawat isang beneficiaryo ay nakakatanggap ng 30,000 pesos. At may schedule na po kami ng orientation sa
1: tabako.
3: Tabako po on June 18 at magaganap po 'yun sa conference room po ng Tabako City.
1: Hindi pa naman yung kapatid distribution.
3: Hindi pa kasi
1: orientation, pa
3: orientation lang muna 'yan kapatid. So they'll be or ma-orient po sila regarding ito yung ano natin. Ito po yung topics.
1: Wala. Sige.
3: So, ang topic po natin, unang-una yung operational guidelines.
1: Okay.
3: Pangalawa po, food safety and handling. Next po is micro entrepreneurship and mindset.
1: Mm-hmm.
3: Tapos, i-discuss po sa kanila ang kanilang contract. Contract discussion and
1: ayun,
3: open forum. So, kung may oras lang, pwede magde-demo ng paano magluto nung sa chicken. Pero, during the ano na lang daw, awarding ceremony. So, ang schedule ng awarding po ng mga Pajak is on July 3. So, thank you so much kay Mayor Reynaldo Bragais dahil nag-approve po siya ng paggamit namin ng conference room. Tapos yung snacks sa participants and sa organizer, AM snacks, lunch, and PM snacks para po sa 30 katao. Tapos, use din ng kanilang public address system at use din po ng kanilang projector or TV para sa presentation. Thank you so much po, Mayor Reynaldo Bragais. So, to follow yung letter po para sa awarding ceremony kasi ang LGU Tabaco ang magpipick up
1: okay.
3: ng 10 units na padyak dito mm-hmm. sa bodega po, sa warehouse po ng Shock dyan po sa May Daraga. And sa kanila po yung gagamitin sound system kung may LED sana, kasi para dun sa overview of the project. And major talagang partner ang LGU Tabaco kasi si na mayor po ang nag-identify ng ating mga beneficiaries.
1: Okay.
3: Yung binanggit mo na last week, sila po yung mag-a-attend. So, pwede mo lang ulit banggitin na kapatid kung sino-sino yung mag-a-attend ng sadali, mali yung pinasok ko. Ang dami kasing group siya. Kapatid, yan ha. Ikaw na magbasa.
1: Sige. Naipadala mo na ba sa akin ulit?
3: Ipadala ko pala sa'yo.
1: Apa,
3: sige.
1: Para mabaalam mo, dami kasing ano eh.
3: Ang daming group chat.
1: Oo, tsaka natakpan na.
3: Oo. Ayan, pinasunod ko na sa'yo, kapatid. Sige. Pabasa naman po yung mag-a-attend.
1: Lako, eto kapatid. Mga kabaragay, especially mga kababayan ho natin dyan sa First District ng Albay, mga taga-Tabaco. O eto ha, sina Salvacion Bonaobra ng Barangay Buunot. Aha, si Peter Barameda ng Barangay Santo Cristo. And then si Emerita Binamira ng Baranghawon. And Jolan Bordeyos Camacho ng Barangay Pawa. Romel Bumbuhay Bulima ng Barangay Fatima. And then pang-anim, ito si Gilbert Borleo ng San Roque.

0: station. Mm-hmm. Tapos ano kasi dito kapatid, pag halimbawa gusto mo mag-
1: pero di ba tobacco based? I mean Legazpi based 'yon. Dadalhin natin sa tobacco yung dalawa.
0: Hindi ba?
1: Dito sa
0: na ano kasi yung from San Roque Legazpi na binalik yung pajak niya.
1: Opo.
0: Ang nag-assume po from sa Fidel Certida, hinatid namin
1: sa Santo Domingo.
0: Santo Domingo. Okay. Ngayon kailangan niya mag-attend ng
1: doon na sa tabako.
0: Doon sa tabako yun. Na para sabay na doon.
1: Sino pa? Di ba dalawa sabi mo?
0: Dalawa. Yung isa hindi pa namin na kukuha. Kasi yung dito sa may bye-bye ba yan?
1: Bye-bye. Sabang, bye-bye, San Roque, magkakatabi
0: yan. Ano bang barangay ni Kagawa Doy de Quino? Bye-bye ata ano?
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. So yung isa natin si Miss kasi pagka wala nga yung performance, so inaano ng shock. Pero pag halimbawa kapatid mag-assume ka, halimbawa ako ni-return ko tapos
1: apo.
0: Ikaw gusto mong kunin yung pajak. Ikaw na magtutuloy.
1: Okay.
0: Ikaw ang magpapalis.
1: Ano parang pasalo?
0: Pasalo.
1: Yun. Ako na magtutuloy tapos ano mangyayari?
0: Ikaw ang magpapaayos noon kasi nandun yun sa contract.
1: Magpapaayos nung isang pajak. Wala po yung mga gamit, di ba?
0: Sa iyo din yun.
1: Bibigay ito turn over naman sa akin.
0: Lahat ng tinurn over sa iyo kasi meron yan kontrata, may certificate of ownership.
1: Tapos yung kontrata ipapangalan na sa akin. Kasi syempre
0: i-assume na. Ilalas na natin yung months na ano, di ba ginamit.
1: Tama.
0: Sabi ko sa ano, hindi
1: kasi mamaya pag nagsimula doon sa
0: hindi pwede.
1: Na i-turn overan magsisimula na naman yung ano, yung oras.
0: Ilalas mo na yon. Ilalas mo yung months.
1: Kawabagan nga yung first owner umabot ng let us say 12 months, isang taon. O di, dalawang taon na lang.
0: Yes, kasi dalawang taon na lang. Two years and 7 months na lang mo.
1: Yun.
0: Ano, kasi gumastos ka din
1: siyempre,
0: sa pag-aayos.
1: Pero yung laman ng provisiones ng kontrata, I mean,
0: same.
1: Bawa, doon ka pa rin naman sa shop magkukuha ng produkto.
0: Doon pa rin. Wala ka mag-ibang pwedeng ano. At maganda dito dahil based doon sa aming mga assessment, di ba, mabenta talaga ang tusok-tusok.
1: Yeah, totoo.
0: Yung fishball,
1: yung
0: kikyam, at saka siomay, tapos squid ball. So, si Shock naman ay pinantayan din niya yung market. So, naghahanap sila ng supplier na mas mura doon sa kinukunan ng ating pajak. So, ang maganda dito kasi may discount talaga.
1: Syempre, kasi doon siya tutubo eh.
0: Pero kapag hindi ka naman member ng pajak,
1: iba, regular price.
0: Iba ang presyo mo. Kaya, yun ang maganda dito sa
1: pag beneficiary ka ng pajak asenso, matik, may discount.
0: Yes.
1: Pwede mo malamang kapatid.
0: Pwede tayo.
1: Magkano naman yung discount?
0: Ito, meron tayong ano.
1: Oh, para may at least, meron tayong ideya.
0: May prices na sila na...
1: May binigay na palang price list. Tapos discounted na siyempre.
0: Yes, ito na yung sinusunod nila. Ito na yung binigay nilang presyo.
1: Kapatid, baka pwede naman ako maka...
0: Yes, pagawan kita ng ID.
1: I mean, ako, baka pwede ako maging beneficiaryo. Parang awa mo na.
0: Huwag na, ang yaman-yaman mo na. Ibigay mo na yan sa iba.
1: Kapatid, parang...
0: Ikaw talaga, Diyos ko.
1: Doon ako magtitimba sa gabawan. Pagkahapon mo lang, meron
0: kapatid,
1: akong...
0: Kapatid, tawag lang yan sa imo.
1: Additional income.
0: Anyway. Ako pala, tatakbo ng Camarines.
1: Sige na.
0: Para lang sa kaalaman ninyo po. Itong ating mga TUSB, yung 10 Outstanding Students of Bicol, lahat sila, kasi mga, alumni, kumbaga itong TUSB 11 natin, 11th year ay sila kumbaga give back dun sa kanilang mga kababaryo, kababayan. Sabi ko nga lahat ng KKK nyo, kapamilya, kapuso, kapatid, kaibigan, kaaway, tigi-isa lang kayong beneficiary kasi 20 sila kapatid. So 20 na bibigyan, tigi-isa sila. So ngayon may schedule na kami. After ko dito, dadalhin ko lang po kayo ma'am sa DCGB at hindi ko natatapusin yung program. Iwanan ko po kayo kasi po katatakbo na po kami ng Iriga. Kasi po sa Iriga, ko po ay magbibigay ng isang wheelchair doon kay Randy Jr. ang ating isa sa top 20. May pagbibigyan siya sa San Agustin, Iriga City. At kami po ay magpo-programa kay Aragon Bicol sa radyo natin, Iriga. After namin doon, tatakbo kami munang, may isa pa pala sa Iriga. Ang nag-endorse ay si Janela Saliena. So, taga Sapiro Street, Iriga City din. Then, takbo na kami sa Bula. Doon

0: sa beneficiary naman ni Lieutenant Commander Orly Orozco sa Palsong Bulacan Sur. So after namin doon, kasi sabi ni Sir Orozco, magpapalunch daw siya sa amin. So ngayon pa lang, thank you so much, sir.
1: All.
0: May lunch. Tapos tinanong niya ako, ano pa ba ang hindi mo kinakain kasi hindi ko yun ipapaluto. Sabi ko, diba? Sabi ko, okay lang naman, sir, kahit isda or gulay.
1: Ay, kaibigan ko naman, Sir Orly, baka pakisabi na lang kabatid, makarating naman sa amin.
0: Pagdating sa'yo, panis na, hindi naman pwedeng gano'n.
1: Sabi naman, kahit malang isang pirasong manok, okay na ako dyan.
0: Sige, sabihan ko si Sir. Tapos pupunta na kami ng, after namin ng Bula, punta kami ng Naga City. Dahil yung ating top 8, si Usher San Agustin, ay may isa din po siya, taga Pakol, Naga City, pupuntahan namin. At after namin sa Pakol, Naga City, kami po ay lilipat ng Goa. Doon naman kay Frank, yung isa din sa top 20, sa Abukay. Abukayan, Goa, Camarinesur. Yung isa mo palang kababayan, si Christine Ricafort, taga Maangas Presentasyon. Sabi ko, sa susunod na lang na pagbalik ko. Pero may schedule na po kami uli sa June 8. Sa Tabaco naman po kami. Nasa top 20 si Christine Ricafort. Pero lahat sila tigiisa. So, nagbigay na po ako ng deadline sa kanila. Kaya nakapag-comply naman si Pavs ng SLTCFI, meron siya sa Pudoran. Medyo out of way kasi kami kung magpipudoran ako. Kaya sa pagbabalik ko, itry ko kung 9 kayanin namin or pagbalik ko na lang po galing sa bakasyon. So, magbabakasyon talaga. So, baka 19.
1: Marabi,
0: so, Friday. Hindi, dyan lang. Laguna lang kami. So, Friday 19. Baka dyan. Kasi, kawawa naman yung nakumita nila na magkakaroon ng wheelchair. So, silang mga top 20, yan yung parang project. At saka, hindi lang yan hanggang dyan lang. Kasi dahil, sabi ko nga sa kanila, as the Regional Community Connections Program Officer of Ako Bicol Party List, doon sa mga dinadala kong programa, will involve the youth. Especially itong ating mga TUSB. Dahil, napakahalaga na sila mismo bilang kabataan, sila yung nakikita na mga tao, lalo-lalo na katulad nyo, mga kabataan, na naiisip nyo na makatulong tayo sa kahit maliit nating paraan
1: sa mga kababayan
0: natin, na ibabalik natin yung, di man tayo yung natutulungan nila. Pero alam mo yon, yung kahit papaano, nakakapagbigay ka ng inspirasyon, nakakapagbigay ka ng pag-asa sa iyong kababayan.
1: Tama.
0: So anyway, kapatid, meron kaming schedule na medical mission on June 25.
1: Uh-huh.
0: So ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po kami kay Mayor Galicia. Toby ba?
1: Mm. Sa Rapu-Rapu.
0: Sa Rapu-Rapu. Mm. Maraming salamat po dahil sa pag-accommodate. Mayor, baka po, pwede nyo naman po kaming ilibre ng bangka. Dito ko talaga sinabi. Hindi ba kita na nami-message?
1: Pwede, tawagan na lang natin.
0: Sabi ni Kong Pido, kung pwede daw po, kahit yung Ako Bicol na lang po ang magas. Para medyo makatipid-tipid.
1: Hindi, matik na lang yan si Yor. Misus ko naman.
0: Matik. Hindi ko pa kasi siya nami-message. So, taabot na lang po sa mga nakikinig dyan sa atin, sa mga kabayan natin sa Rapu-Rapu. Kita-kits po tayo on June 25. Supposed to be 26 yan, kapatid. Hindi lang available si Mayor. Kaya, sabi ko kay Kong Pido, kung hindi daw po available si Mayor, baka daw po 25. Matik naman nag-approve si Kong Pido. So, June 25, at sunod-sunod na po itong schedule ng Ako Bicol dahil meron po kaming partnership with the Philippine Navy sa NAVFORSOL sa July sa Matnog, Sorsogon, at October partnership din po sa Philippine Navy Medical Mission sa Bagamanok, Catanduanes. Kumbaga, tinali ko na yan, kapatid, kasi binigay ko na, sabi ko kay Ma'am Annie, Ma'am, ibigay na natin yung nire-request ng Navy na mga wheelchairs sa identified nilang beneficiary. So, andun na sa kanila. Turn over na po para talagang sure na sure na kasama po ang Ako Bicol Party List. At ngayon, meron tayong
1: Mga bisita.
0: Ang babata, na
1: ang gaganda pa.
0: Oo,
1: gagwapo.
0: Kasi
1: yan pa yung kanilang mga coordinator.
0: Magaganda at magagwapo. At nagtyaga talaga silang ano.